a lenaneo leng la gago ke tlo etsa mošhala tsona ka di-strategy tseno o a sheba gore na pc e shebile gore o ga ngata batho ba ba creste ka three ke ne ke yona nako e ba gapelang ka yone a ere re nke bula naetse lenaneo la thapelo go tloa ka three o fitlhela ka fo ke tsona di-strategy ona

0: le Jacob mona ke bua ka mohale ha ga bahale morena madiba batla sa metsi ka gapa makakatele majagella pelesa sitia pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka bulane ga tsosa difefe
1: ke re ba se ne ba botsa gore na motho yo kwa o kae ka mohopola mohlankane mosotho thapelo bulane ke mama ri hero a ka materiletse ke selwana se ba iphotlamae kwena ba ka ebe ka mora o hunuti ba gedi se ba kone di se ba go

ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 ha o jele o phethile e ka ba dijwana tsa mofo o di isa kae ya ke nan thwane

e reng ha o hlapa madiba o ya nyolowe bane ha o ka thi wa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona di epepe mokwena e motuna wa ha nkopane ya mathunya re ke te ke le boejwa lo mokana modimo wa ka ya ntsengang adimile phetemelo wo yona e ntsenyetswa jwalo dinkong tsa ka yena ya ntsengang adimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka modimampa ya ka ya lebitlha ka ena a tlang ke boli ya mohau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisang ena tshebeletso o teowa odimodimo o ya tlase maotong ka re o basebeletsi botlhe kaofela ba gantatae ka kotlolo ke lebo jalo yona kgaitsedi ya motho laelae mapone ya o nkileng ga monnate ngwana wa batho o tlwa gorereng ya tsane tsa boborobonga onyelo yala gorereng ya tsane tsa bo 12 nakong a tsa bo tšhetšhelela.

0: kalenano le monate le bitsitsweng a fela the roots ya hanta taife ela ya santsa boka di khomo ka go sepala ngwansa ha o lapeng a moditsweng lo nateng a mo sebetseng wa ho ka ofapa kana o kentse headset ya hao le bitso la ka ke thapelo e ngwana wa habulane Shimano waka munu ka kwadinga hasuri ke botlenga tla sale balala le tlatsa stadium wena o twebitsa ka hore ke kwadinga Highlanders stadium hantla tla sa thaba le pantsula thaba ye se pono mpi ha bu matswalo o tinga ke busanga gwalo ke mogana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa suudi Siwuri ke sa tefelo, tefelo ke wa matsoso. Ka sa li hlole ntshotsho le bo etile pele. Ba mo gana taelo matsoso. Mo gana ya re busanga ka kwading. Ha ile mo rena go bana theko. Ena ke mo rena wa thaba. Go totle di tsiela bo raro ke ntata rona. Ka bona khotso. Pula. Nala. Ke la bo hlano. La botlano ke la le shumele motso o rubonga go di yona ke ya le botselela selemo ke sa ke tse pedi ma shume a mabedi ka metso e tsheletseng batho ba bamba ya di hata letsatsing lena o tsebe ha ba tshakile ha o ka tshaka fela o tla khutla letsatsing la manta Ari tsi hantlo di mama tsatsi ya le kholo le mashume a supileng 170 ke bo pa ke bo go hitsa letse fela matsatsi ya ne a le kholo mashume a rubunga ka metso e mehlano ele sele mo sina se ka sa kudumela a dinya ne beke ona ke a mashume a mabedi ka metso ye tsheletseng ke bo pa ke bo go hitsa letse fela di beketsane e mashume a mabedi ka metso e tsheletseng Ele sele mo sena se ka sa kodumela. Ga se diketsa monentse re diketsa bo 2025 ona teng. Bo 2024, bo 2023, bo 2022, bo 2021, bo 2020, bo 2019, bo teuwa. A kenya ne tuto ya letsatsi lena yona ke ya sekete magolo a rubunga ka mashume a tsheletseng. 1960 esale ke fihlile ha ntatai ke itse ha ke fika mane diketeng tse pedi ke santsane ke ya matsatsing ke re ke sebeditse nke ke ile ho gamoya nke ke khotse moya mpitsana o ya tseba go thapelo ke le lomolo ka go lenane o le Monati. Ye tia. Monati nnake. O beri u ya bokotulo. A re tsa thapelo nnake o tie ente ena o tloge enta ka yona etsebe ho utlwa.
1: Somoya o halalela. O tla tsa dipelo tsa ba dimedi ba ha.
0: Amen. Khuberi ya bokotulo.
1: Amen ngwa me.
0: Morena modimo wa matshidiso le ganya re khotso a o etsetse ka o le ka o re. Go vetse bo hlokwa mo le mongwa mo ifa ba ba kwale ka sitana le ba suthuka ka karetso.
1: Amen ngwa le.
0: Amen nna. Le sang bana batle ho PCFM. A go le nana le bitsitseng ya selemela ho ba le mmuso wa mahodimo ke wa ba jwalo ka bona ona tile mo ga motho hana a tshwa jwalo ke hopola kana go nngwe ba dutse pela hae mona ha ba dutse pela hae mona jwale ba ntse ba hwesetsa ba botsana ha ba hwesetsa ba botsana ba buela fatshe ho ga ska utlwa ba buela fatshe ho ga ska utlwa mohlomong kana kwenu e ka nna ba bane ba sebedisa jwalo di fono fono di ne di le teng e ba sebedisa jwalo di SMS gore ba chata gore a ka ske ya bona le ho bona le utlwa ske ba utlwa kana ba ntse ba re empa wa tse ba itse ha tloa o ile a thola ba sheba a re na hantle ntle le ferekanetse ye a itse ha tloa mono a thola ba sheba a ga hantle ntle le ferekanetse hantle le ntse le ipotsang ka kelellong tsa lone ka mo e mong a hla kwa la he mo gana wa tsama ke ga ntse ke ipotsa gona ya moholo ke mang mmuso wa hao a thola ba sheba e mong a nana go ka ha o a gosipa ke motho ya tlwaetseng ho nna ntse a bolela nako ena ka ofela a loma ba bang a e jana matsabana ba batho e mong a hlae kwana a re nna ke ile ka tsamaya le wena nako ye telele e mong a hlae kwana a itshole a re nna wa tseba morena o kila ka nna ka etsa tjena le wena a thula ba sheba a thula ba sheba a tloa mono a re a bona ngwana a sa feta mane a potlaka ka pele a ba sa bitsa ngwaneno a bitsa ngwane no ba ga ha o morena ya re ntse re qoqa le wena o ntse go bua le wena ditaba tse bohlokwa ha kana kana ke batla go utlwa bona ya moholo ke mamuso wa hao wena o ka bitsa ngwana hao ngwana o mo isa ka re bua ditaba tse ngata tse bohlokwa ha kana kana itse ha ra ba fela le a mona yo le a mona le tsebe ha ona ya moholo mmuso wa modimo ho fetai ha ona ya moholo mmuso wa modimo ho fetai ya ba ha ona le ya le mmunka ha ka bona ka mona ya ba supa ha ona le ya le munya ka ga bona ka mona ya mo supa ngwa ha ke wena le ba ka le ne le le teng ngwana o qabana le yena ana jwa le jina ka pa wa mo shapa mona hana jwa ha khutla mano tsebe o khutla santsa o tshisa a lebetse ditaba tseno tsohle ka ofela jwale rona ke le batho ba baholo he ba nna pelo tsa rona di bohloko hle bana a ke ba nna pelo tsa rona di bohloko go bue pelo tsena di tletse makobeta di entse tse he jwale ka ukwa go tulo ya bo kgubedu ka pa kgubedu ya bo kotulo ha gapela mona ke tlhomo ya o halalelang o tlatse dipelo tsa badumedi ba hao tlhomo ya o halalelang o tlatse dipelo tsa badumedi ba hao o se ke wa tshoswa ke eng kapa eng ha se ke wa tshoswa ke eng kapa eng di fefola di ke ba nna tsa tla di tshukutla di se ke ba tsa ho tshosa e re ke pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino ngwana e le wa di fela re kopantswe fela ke lentswe la mogana modimo le nanong lena la selemela ha ho le jwang mokgahlelong ona o ya ga ga pompe mabidi a rona mabidi a tumelo nomoro tsa mahala +266 599 56 eka sitana le 212 1995 6 nomoro tsa mahala 2666 ke khoudi ya naha ena ya Lesotho jalo o tlokenya dinomoro tsena tse hlano tse latelang ha o sebedisa jalo VCL 5 9 5 6 5 9 5 6 di jwalo fe ho feta mona ho sebedise 2 1 2 1 9 5 6 e ka se pshatla ha monate sesotho sa ntate moholo moshweshwe
2: mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.

ka nnete re ke re tsamayang re ke re lebeng ka mane Eswatini re ke re ile o bonang a shong kapa re ke re mo bitsa ka tlekwano go rona mo kapa re ke re mo bitsa ka tlekwano go rona mo

0: gao mogela babudi.
1: Ke ba gao morena ntate Ntlhane.
0: Amene morena.
1: Morena Modimo wa matshediso le kganya le kgotso a o baballele bantu ya gao ntate wa ka.
0: A mpaballele wena ka o tshwana mokwena.
1: Amen ntate wa ka.

0: Morena moya waka o labalabela wena modimo waka mmatise tsomoleleki a le maputswele gile ke ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: nganiso
1: bona ka le fule tsho ke tla a mohatsa ga ke mahlo a hao ke se ke wa lela le hona o bokolo ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena ngo a fatse
1: masukhatla
0: morena modimo a matsi di sola ka nyalo khotsa ba balele ba ntwe ya ha o ne Amen. Tsamai. Etelonga bana beso tianga morenenga le matlenga hae a sa hlolweng ke letho mme mo ipone rahlao a le kwadi. Alala shumana. Ke ba ha o morena.
2: Ba ha o morena.
0: Ntate to hlanga.

0: Ke ba hao morena, morena tohlang. Ntate tohlang ka qwading. O ntso tla ba le. Abatse ya ha monnate. Rorisanga morena ya fodisanga ba pelo di matetetso. Mana ditsela a le ka bere. Re ba hao morena.
1: A hao mogana bo le bo le.
0: Morena wak.
1: O ja o ya ga thatse a ga ga be tsa tsela lo tsena tsa mpota ga tse mo ba tsa bo ha o tsata le anta de bo le bo le na kwa tsa go rena na kwa ja ja ho fa tsa ba hao mogana.
0: Re ba hao morena morena ma sit.
1: Bana wa di.
2: O lo.
0: Ete longa. A le wo ya ba bohla ya bohlale ke sa ba Jehova e ba ha o morena ntate di mphompulu

0: ntate dimphompolo a le ntate molo rra moseka re ba ha o morena
1: ka ba ha o morena ntate
0: go wa tshepo
1: ba tla nge ho fa ha sa fumana le mogatele a sale ha o shi ke nkhono ma tshepo kwa la ba
0: amen ntse nkhono wa ka tsamaya lenyolo ila ka o adore Jesu diteroneng le ditabana keleng o mo hlaisetse pelo ya ka le dipelo tsohle Jesu matla a ka le maiketlo aka e ba ha o morena a o isle hata a le magalaneng re ba ha o morena
2: ba amogele bu
0: a o buti mope
3: That's the way le kopo ena le tebo ba ha o morena
0: ba ha o morena memma pheko thaba bosiwa ntate molo mosalla
3: ane le ngwane
0: mo gana mo di mama tsiri so le khanya le go tswa ba balele ba ntlo ya ha o nne
3: amen
0: tangile le nneso agala shuma agala e ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: morena masisi
1: Patlhe ka pelo e lokileng ka mehla gobane ya tsamayang pela ka tseleng ya nnete o tla sireletswa diphuthong tsa e mode mme nnete e tla monamolela go ba ekile diketseletsong tsa bagopo go rialo Jesu Kriste ga ba ga o morena
0: e ba ga o morena morena masisi
1: ka pontsho ngwane
0: amen nne Holo holo le rat ananga kapiello go bane le rato le apesa dibetsengata ntate potele a le tshagolo ha ntate molo mojela agala shuma puti pali e ba ha o morena
4: ba ha o morena
0: ra ga di nthume
4: onke se ko bo siane Hola le matshinyo. O ndi se ke thabele teng. Ha ba ha o mogela.
0: Re ba ha o morena ra ga di nthumeng ya matete.
4: Ha ba khopa ngwanese.
0: Amen nne. Wa di be.

0: ya nthata ongkhethetse bodulo yela ha dithe we mmato hlang fela ha ba ngkhono mmato hlang ka mono ka morija ha ba o mme mmato hlang ha ba wa wisi mmato hlang ho hlake ha ditewe mmato hlang fela lenane onle ga ya itlonipa o wa re ke mme ho sa sa uipitse ka go mme mmato hlang empa ga o le bua he mme mmato hlang ka mono ka morija ka magwarane o yene la pinga la khotso la pinga la tuka Eba ha o moren.
1: Eba ha moren nda le tshapela mohlanga Jehova.
0: Morena a tibel.
1: Ntate wa rona ya matla o tle o retile bana mme re kopile o ba o ditsetsa tsa bone le gatong la molao wa gago. Yo re re beya bokamoso ba bona tshireletsong ya gago ntate o ba phemise bobe mme o ba tshireletse dikotsing le melekong le matlhomoleng. Ge ba ha o morena.
0: Eba ha o morena morena a tibel.
1: Ha ke bitse le wena pele ka tsena data ba mhlanga mme ke ikoko tsa tsamisa fola ga di mkhu 22 somehow amen.
0: Amen mrena wa.
1: Ke tshe ke mo gena.
0: Wa di pi.
1: Hallelujah. Agadashu.
0: Olu ko. Ke tla o tla na ha yo ka le pera ditsie. Di hohola ke be ke thatafatse pelo ya faro.

0: re ba ha o morena
1: ba ha o morena wa nesh
0: go atuma
1: ba inkele se fapana ma hetleng a bona a ke ba shela di tano tsela le ng ho tsola ga ba ha o morena
0: re ba ha o morena ng go atuma makara
1: a mene ho lo
0: mke e mene hlaletebele

0: totsitse tlo ya ka ka oli mohape wa ka o ya gaphatse ya ruri le hlonolo le mohau di tladila di ntatela ka maehla a o simale fumolapo a lena hatho te re ba ho moren
1: ba mo ka buri
0: matsai
1: ka pela hao ke be ile go phela le lefu le hlonolo le thohako o ithetela go phela o go tlo phela wa di dikolo tsa hao ke ba hao moren
0: ke ba hao moren a matsai le junior
1: amen ntata
0: thank you ntate wa ka ba tla ke ditsalane Lentswe la hao morena ke bophelo re phela ka lona lentswe ke bophelo ntate ntsebenya wa mosia a le ntate molomata

sabaha umurren tshepo e sa le teng ha o ntse o phela o seke wa nahana o fedile o latela ka mokgwa wo o dintho di etsahalanga tse etsahalanga di o latelang ka baha o morena Baskom Maswabi e dutse hantle ya ntatemolo tsa utse ela in praise Eba ha umurena Mohau wa Jehova o thusitse ho fihlela mona Metsidi a le ya ntate Molopita

rena tsohle ka o fela dikolla tlasa temana yo re fumanang a bukeng ya tsenolo haulo ke mashume a mabedi ke mana ke le shume le metso e mehlano hao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo bantu dielwa sibupinya samolo

0: Pascal, c'est un nain.
1: Regarde,
0: How one more, how one always say, getting one. Put you go out.
1: a ke le thuko a di mo riza ka le tsipi tsa mahali ya Jackson ya potelise mo pheme a di a ba reng tlo tsapela mo hauti mo khodi mo hali shuko ke bile ma shuma ma nna le se mihlan ba ya ho hala mo go tsetse bana tsa bana shuma ma hlano a le se ne ga nna ke
0: nezu
1: me ma to hlang ka mo ka mo riza le ntse e le thuko a di ka mo ka mo riza ke mozija
0: eh
1: ha ba ga tsaga ba moena la pelena la ga tsho mande ka mo ka di sa thuto anna ba ke di tsinya pele ka di ente ha mo nna ke re tsebo ka le tsa di kele le di shabuli ha o da ke tsheki ba ne ba u ba
0: o thing ba
1: o thira o ke di skolo ai se le sa bo food this ka bona o le santa o tsile sukwana go ba ka ga e ka pedi tlhapi
0: kai kai o qeta o ntina ra yale ai o qeta o ntina ra yale tsa go go tsa usiyaka

go se ke wa lebala gore letsatsing la mashume a mararo di 30 Afrika Borwa e phatlala ditse gore e mong le monga a ba khutletse habo ya keneng ana hengeno ntle le ditumello ya keneng ana hengeno ntle le ditumello yo e senya ngwana wa naha eo ne wa utlwa ga ke ditaba tse ngata fela ba bang ba sheba kwana ha ba bang ba shebile kwana ba bang ba di bona tjena ha ba bang bona ba di bona jwangwa ke la bohlano letsatsing le la bohlano la hlola moqivelo tsatsi la malofa be se le fihla bontate o kena change house bontate o fasa mapaka banna ho le ba hae ka lesotho.

0: sangu le chakela ho la lona ho hlimona ke ka iphumana ke ikentse bwanye ke potele ke nke di hlotsa ditaba tsa dipapadi ke atla
1: Selemela sports updates
0: aga tswa fela di hlotsa ditaba tsa dipapadi hore na di emejwanga petle ke re mathe fela re tle re shebe jwalo hore na ha o di sheba mane mohopeng wa lefatshe bonnete hore na di se di isane hodimo le tlase jwang ke hlokometse hore letsatsing la maobane e ne le ha o no ho kenwa jwalo dipapadinya e ne le ha o kenwa jwalo mokgahlelong wa bobedi wa dipapadi tsona tsena tsa lefatshe mo teng re ileng ra bona jwalo naha ena ya Afrika Borwa e bapala jwalo le Czech Republic mo teng di ileng tsa etsa jwalo nngwe ho nngwe sehlopha ka seng nngwe ho nngwe sehlopha ka se ke ka mokgwe he ha o sheba dimokwana he di ntseng a di etsahala ka teng ha o sheba ka mokgwe di ntseng a di pshatlana ka teng re tla re ke dipitsi a di mathile re tlo re ke dipitsi a di mathile ha o sheba mona group A Mexico e ne ntse na le 3 points South Korea le yona e na le 3 points empa letsatsing la maobane re ile ra bona jwalo Czech Republic e nkana jwalo le Afrika Borwa mo di ileng tsa tswa ka lebaleng e se le nngwe ho nngwe mme hona ho bolela hore e le nngwe e na le point e le nngwe ha o sheba mane group B mane o bona hore ka hodimodimo e ntse le Switzerland ka point e le nngwe hlahlangwa ke Canada le yona ka point e le nngwe Qatar ka point e le nngwe Bosnia ka point e le nngwe group C mane wa bona hore ka hodimodimo ke Scotland e hlahla ka point tse tharo ke Morocco ka point e le nngwe ke Brazil ka point e le nngwe e be Haiti ha ena letho ke group C mane ha o sheba group D mane wa bona hore United States of America e na le dintlha tse tharo point tse tharo Australia le yona e na le dintlha tse tharo Turkey ha ena letho Paraguay le yona ha ena letho group E mane wa bona hore ka hodimodimo ke Germany ka 3 points e hlahlangwe jwalo ke Ivory Coast ka 3 points e be Ecuador ka ha ena letho e be Curacao le yona ha ena letho ke yone ka class ha o sheba mane group F wa bona hore Sweden e mathabjalo ka 3 points e hlahlangwa ke Japan ka ntlha e le nngwe Netherlands ka ntlha e le nngwe ka tlase e ntse le Tunisia ha ena letho Group G mane wa bona hore New Zealand ena le point e le nngwe e hlahlangwa ke Iran ka point e le nngwe Belgium ka point e le nngwe e ka sitana le Egypt ka point e le nngwe. Group H Uruguay point e nngwe Saudi Arabia point e nngwe Spain point e nngwe Cape Verde point e nngwe. How ya group I mane wa bona hore Norway point di tharo, France point di tharo, Senegal haina letho, Iraq haina letho. Ha o sheba group J, Argentina ena le 3 points, Austria ena le 3 points, Jordan in haina letho, Algeria liona haina letho. Group K man wa bona hore ke Colombia ka 3 points ka hodimo dimo. DR Congo ena le point e le nngwe, Portugal ena le point e le nngwe, le Uzbekistan le yona ena le noto. Di a re roba malemeana na hatsena tsedin tsena ka puo tsena tsa tentse. Group L man wa bona hore England ena le 3 points, Ghana ena le 3 points, Panama ha ena letho, Croatia ha ena letho. Ke ka mogwe di panneng ka tenya, di emeng ka tenya lokomane. Le ke hlokometse hore a bua le dinka bualo mothinya ona ke wa bobedi. O qalile nga bualo letsatsinyelane la maoba. Qalile mane letsatsinyelane la maoba. Ho monate ebile o ya thabisa, ho monate ruri ya ruri ke thabo fela.

shebena kwana paitse nganto metsotso ke yana mashuma mabedi re tla dimme monate o rrenya go ne a botselela fa mo le retle ya noto

e shebe nako ya hao e nepahetseng hantle metsotso ke yane e leshome le metso e mene. A re sheba feela tse ntseng a di hlaella ka hare ho makgotla, ka hare ho sepolesa. Sepolesa sa mmuso wa motlotlei, sepolesa sa Lesotho, se phatlaladitse ha sepolesa se ile sa qhala sentele sa bahlahisi ba crystal meth. Chen Wing, ya dilemo di 29, Yang Shuang Kang, ya dilemo di 40, Ching Ming Wing, ya dilemo di 40, ba Fujian China, ba dulang a katleng a Maseru, le Kimung Masupa, ya dilemo di 40, wa Habia Maseru, ya sebetsang a lekaleng la kgwebo, ba hlaile le kgotleng la Mmaseterata Maseru, ka la 16 Phupjane 2026, ba qoswa ka ho hlahisa le ho hweba ka dithethefatsi, ka thoko ho molao, ho iketsetsa ditlhare, ka thoko ho molao, le ho silafatsa tikoloho ka dithethefatsi. Ba theohetse setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa ka mora ho hloleha ho itefella beili ya 5,000 le ho beha paneng 500,000 kapa thepa ya boleng ba yona motho ka mong. Lekgotla le boetse la ntsha taelo ya hore ba nehelana ka dibukana tsa bona tsa ho eta

khotla ba tla hla khotla hape ka la mashume ya mararo Phupjane 2026 Puisan only woman police constable Maki Arabetswe Mohlubudi wa lefapha la taolo ya sephetephete Maseru e ka hara toropo o re sepolesa sabo se ile sa fumana menyenyetsi kgweding ya Tlhakubele 2026 o supanga hore bakosiwa ba na le feme ya pelaelo e lenyang hore e hlahisa dithethefatsi ka thoko ho molao difariking kgubetswana berea a re sepolesa se ile sa potlakela moo ntlo e tšhang mme sa ema le ho mmakala ha se fumana feme e jwalo o re thepa e fumanwe thepa e fumanweng ka moo ke dithethefatsi ha mmoho le thepa e di etsang a supa hore ditlhatlhobo tsa sepolesa di netefatsa hore ke dithethefatsi tsa mofuta wa crystal meth le meth cocaine o re bao ba ile ba llelwa ke ditshepe ka mora ho hlolwa ho kgodisa sepolesa ka kgwebo yeo ya bona yeo e leng ya moo motlatsi wa mookamedi wa sepolesa ya disitseng a setereke sa Maseru e tropong ACP Kokong Malefane o ipiletsa ho baji le bahwebi ba dithethefatsi ho nena tshebediso le kgwebo ya tsona ka ha di tlisa ditlamorao tse bosula a bue a leboha ba faneng ka monyenyetsi le ho kopa setšhaba ho beya pelo sekotlolong nakong eo sepolesa se etsang mosebetsi wa sona sa dipatlisiso ke ka mokgo di ntseng di etsala ka teng e ka gona le sotho la nna wa hlaella gore ka mona ka difariking e khubetswana ka mono hona le feme ya ma China eo ma China iketseditseng a feme mohaong o re hakang ka lebitso ho ja go tseba e o iketsetsang a bialo dithethefatsi o nnyetsa dithethefatsi ha o sheba khubetswana mono o tla bona le wena gore a tshe ka nnete ne a tshe bana ko galo mathelebo ka mona ka katle ka mona a tshe bana a thinyane sesosa sete re tla ke dipitsi ya dimathile eba ba tla iphumana bualo e le gotla le ba ahlotse mabapi le ditabatseno tseo e bang ba belaelwa ka tsona.

0: motlamedi re re tle le Bishop Mlapo a re bulele ka thapelo.
1: Ke o dumedise ngwaneso ho sengona ho hotle. Ke o dumedise ka lebitso le tle la mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste. Ke o dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate Morena a le ruise molemo o sa feleng. Ho sengona ke kgatlile hore re ye testamenteng e ntjha efangeding ya Johanne. Kgaolo yona ke ya 13 ho tloha ka temana ya 34. Re bala testamenteng e ntjha efangeding ya Johanne. Kgaolo yona ke ya 13 ho tloha ka temana ya 34. Ke le neya molao o motjha ke hore le ratane jwalo ka ha ke le ratile, ratanang jwalo le lona. Seo bohle ba tla tseba hobane le barutuwa ba ka sona ke ha le ratana. Morena lentswe la hao ke kganya ya maoto a rona. Ratanang jwalo ka ha le nna ke le ratile. Bane ke sona seo le tla tsebahala ho ba le ba manna. Ke sona se tla etsa hore le tsebahale goba lebaka. Sesupo sa hona ke lerato, mme lerato e be kobo ya lona ka mehla. Ka goba lerato le kwaela tsohle, lerato le mosa, lerato le sebete, lerato ha le etse ho swabisang, lerato ha le ipatlele tsa lona, lerato ha le hopole bobe, lerato le mpa le rata nnete, le thasella nnete. Lerato ke moriana wa dipelo tsa bana ba batho, ke moriana wa mmeya ya bana ba batho. Lerato ke lona le re tshwanelang hore re le apare ka mehla e seng lehloyo, hobane ba bang ka jeno ba sitwa hore ba utlwe monate wa Jesu Kriste bophelong ba bona. Ba sitwa ho utlwa monate wa bophelo hobane ba jere lehloyo, mme lehloyo le ja ya le sikileng. Mme hoseng hona ke re ho wena utlwa lentswe le reng, rata wa heno jwalo ka ha o ithata. Wa heno ke manna, wa heno ha se o reng ke ngwaneso wa madi. Wa heno ke e mong le e mong popo ya matsoho a Jehova Modimo yeo o mo rapelang. Mme ka kgona nakong ena yeo re leng ho yona, letsatsi lena, letsatsi pele ho letsatsi le mahlonoko le leholo, ge re rata, rata wa heno jwalo ka ha o ithata. Ke sona seo tla tsebahala hoba wa Kriste ka hona. Hlobola lehloyo le o apereng, le o tantileng, le o teteditseng, le o sohlokileng, le o jeleng ka dilemolemo o ntse o le jere. Lokolla pelo ya hao, lokolla batshwaruwa ba ditlamong tsa moya wa hao, jwalo ka ha taelo e tswa e re o rate e seng o hloye, hobane lehloyo ke e nngwe ya dintho tse beilweng anathema ke Jehova Modimo wa rona. Jwale ngwaneso, a re ratane, o seke wa bolaya your idea.

0: alosa tshebediso ya thepa ya setjhaba e ka ba ke ditjhelete kapa ke dikoloi kapa ke meaho dintho tsohle tseo e leng tsa setjhaba moparamente o lokela a di alose hore na di sebediswa jwang. Ke dintho tse nne, ke boemedi, ke ho etsa melao, ke ho aba ditjhelete le thepa, hape hape ke ho disa, ho beha leihlo hore tshebediso ya thepa le tjhelete ya setjhaba e nepahetse, dintho di ntse di tsamaya hantle. Jwale paramente ka mokgwa ke e bonang ka teng ke ntho e kgolo haholo he ha o mametse hore na e sebetsang. Ha ke ntse ke hola ka hara naha ena, ya ba ke bolellwa hore ha e le hantle, ha dinaha tse ding tse ngata tsa Afrika mona di ile tsa bona paramente e tswa kae kae, ba ile ba ithuta yona ba e amohela e tswa kae kae, empa ka rutwa hore Lesotho mona teng paramente ile ya thomeha hona Lesotho lehaeng le hothweng ke Kopunyane. Ke se ile ka ba teng mona ka lebaka leno, ka bona dibaka tsena ka nako eno ho no sekoloi e fihlang mona. Ke nahana hore ka nna ba ke kgetlo la pele ka tshebetso ena dikoloi di fihla ka hodima thaba ena ya Bothabothi. Nakong eno re ne re tsamaya ka maoto re ehlwa ka kgorong ka mono ho hlo ya ka thata.
1: Mamedi rere ke re rekise e tla re hang ka mora thekiso re tlatla re tswela pele.
2: Dumela bo sbabi, ke mo patile hantle mme bekeng e fetileng. Re sebeditse hantle hona ho, mme ke utlwa ke thobeile moyeng. Hey manyeo, lefu le ditjeo di boima e le ka nnete, empa le ha ke sasa ka hara mekoloto tjena ke kgotsofetse hobane ke bolokile mme wa ka ka lepato le hlomphehang.
3: E sebabatso sebadibadi se tje ka wena ha sena policy ya insurance jwa lona le rata ho nka di-chance hle.
2: Ke ne ke na le yona motswalle, empa jwale matshediso ha ka ba lekana ditlhoko tsohle tsa lepato ka ha e ne e le e saleng ke e bula dilemong tse 10 kwana ha ke qala ho sebetsa. Ke atlehile ho reka lekase feela le dijwanyana ba e fedile, kgomo le ditshebeletso ke ile ka lokela ho etsa polane ngwanana ke tlatsetse.
3: Ao ngwana phephi hle, eke o ka bo ile wa tseba ka booster cover ya Alliance ebe wa ba atamela o lo phamisa boleng ba policy ya hao.
4: Booster cover ho netefatsa hore ditlhoko tsohle tsa lepato di a kenella hore o bebofallwe. Kenya kgomo, lejwe, nkukele, o bonke ditshebeletso tsa lepato tse nang le casket. O boetse letsete o boloke ho tloha 100 maluti bakeng sa bokamoso. Ha se phetho, ho tloha ka 4 maluti o ka ngodisa batswadi, bonkgono, bontatemoholo le baphedisuwa ba bang. O mang funeral ke lefa la moshwelella. Alliance Insurance, always there for Basotho.
5: ShopRite's Big Red Weekend is back. For 4 days only, save up to 50% on deals like Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions, 5 kgs for just 189 maluti. Rama Original Fat Spread, 1 kg for only 95 maluti. And Clover Tropica Dairy Fruit Mix, 2 liters, now only 30 maluti. Valid from Thursday 18 to Sunday 21 June. Big Red Weekend, only at ShopRite.
6: Natefelo ke ditheko tse tshwanelang ho keteka birthday sale ya rona. Reka disofa tsa 2-piece Denver Corner Lounge Suite hona jwale ka 799, mme o boloke 2,000. Kapa o ka boloka 1,200 ha o reka sehatsetsi sa Hisense 223-litre metallic bottom freezer fela ka 499. Potlakela lebenkeleng hona jwale ha fela thepa e ntse e fumaneha. Dihlahiswa di fumaneha ho fihla ka la 12 Phupu 2026.
1: Mamedi ha re hatele pele ka ditaba tsena, mme mona ke ntse ke o hopotsa he motsamaisi wa dipuisano ha a ne a bua a le Kompunyane mane hore na paramente hantle ke eng.
0: Re tlo fihla ka mona, re feta re fetela ka Kopu, re be re yo fihla Kompunyane. Ka hara setjhaba sa Basotho paramente ka ha se ntho e tsebisahalang. Ho tsebisahalang ke dikgetho. Ere mole he teng o tla bona Basotho ha ba koloka le hona diboka o tla di bona ka mefuta ya tsona morao tjena.

0: Chante William ngwe pele ine le maoto neng neng ha tsha dipere ka jele ke di helicopter ha ho antho yo tlhong di kgetho ho ba ho be ha holo empa ka mora ho di kgetho tse hla isa ntho yo tlhong di parliament ha o ba ke ya iphuthela ho so ho betse le mo tsetlano ka ofela ntweni yo tlhong di parliament e hlile ha ke bone ka gana ya Lesotho e le ntho e nkwang e le letho mohlomong ha o ba thata tlala e kena lenyoga le ba teng lefifi le ba teng jale go tlhokala motlakase jalo jalo o ka utlwa ka nako eo setšhaba se ingamangama ka gore batho ba bantle ba etsang ka moo gantle bantle ba etsang ka moo nako eo go belaelwang empa nako eo go leng monate re ntse re otla fela mono ashe ke bona moparamente e sentho e nketseng godimo ka ga naga ya Lesotho le yona ntlo ya paramente ka matlo a yona mabedi ha ke bone e le ntho e nkueng ga kalokang mme ke ila ka bona e ka go molemo gore re ke re nke toche e lešhaga le legologadi re fitlhe re gantshe paramente re re he Basotho shebang ka nqe ntho ke ena e othweng ke paramente mme ka bona e ka toche eo e le bone le legolo e lešhalagadi le legolo ke kopunyane ke yona kopunyane e ka etsang gore Basotho ba qetelle ba gopola gore na gantlentle paramente ya bona e tloa kae mme sepheo ke gore selemo se seng le se seng go ketekwe paramente nna ke ne ke naganne gore mona kopunyane re tlatla re fitlhe re thagole mosebetsi oo empa selemo le selemo re se re tla keteka motlhomong re le masego motlhomong re le berea motlhomong mafeteng jalo jalo empa ke utlwile ga re se re le ka mono batho ba se ba kenwe ke moya wa modimo o galalelang ka utlwa ba se ba re gashentena every year annual ke rela le re ntlwa baka annual ka utlwa ore banna jale mona ke tšhisitse tlhagamo ka nnete nna ke tla thola ga ke na gore letho ke tla mmamela gore na naga ya Lesotho setšhaba sa Basotho ka ketekelo ya paramente ka letsatsi la paramente ba re re etse jwang nna ke tla etsa ka mokgwa go thweng go etswe ka teng empa he ga ke qale thiane ya pele e leng thuthuo bagolo ba ka re bolelelwa gore morena Moshweshwe lelapa labo ka mogoga o tlhile o teba gantle e ka re e ne e tlhile e se lelapa la borena bo bokalokang motho eo ile a tlhaba morena gadi e mogolo lapeng leno ke ena morena Moshweshwe pele go yena ntate Mogatšhane ntate Pete le ba bang jalo lelapa e ne ntse le batho ba nang le metsenyana ya bona ditšhabananyana tse nyenyane empa ke morena Moshweshwe a ileng a aga setšhaba se segolo re bolelelwa gore morena Moshweshwe ga setšhaba sa gae se se le teng se phela a ena le batho ba ipitsang ka ena ba mosetseng morago jale go ena le dintwa tsa difatane e ka o ile a qetelela a tshabela godima thaba yona e e le gore a be le kgobošiane moo dira di ka bonwang di sa tlale gole le ga di tlameya go futuwa di seke tsa kena fela di ke di tlameye go ngwangwaretsa di hlwe thabeng mona re bolelela gore go na le sediba godimo mane ke tswa teng ke se bone sediba seno le ka jeno lena se ntse se phophotsa metsi o ka nwa metsi a sona a tlhokileng go thwe moo e ne le sediba moo go goang metsi teng empa re bolelelwa gore morena Moshweshwe kapa go thwe ke gangwe ka selemo ka nnete ga ke e tsebe gantle taba eo o ne a tla tlhwekiswa o ne a tlhwekiswa a sebetswa mme go thwe ka matlapeng ka tlase ka mona dibasa a ne a se theowa mane metsi a tla a go thwe ka nako eno ya selemo metsi ano a ne a sebetswa ga ke na go teba gagolo ka ntho ena ya go sebetsa le mpeleng ke fela gore ke tsholojwane go thwe metsi ano a ne a sebetswa ka meriana e tiisang gore monna e be monna jale e be a tla theoa ga a fitlha ka mona a fihla a kwallo hantle a etsa ntho ka qetelang o ka rekeng ke bate kele ebe morena o a hlwekiswa selemo le selemo ke tla ithuta yona hantle tabeng na na ehie le selemo selemo kapa le magatlo a makae ka selemo ga ke tsebe hantle go thwe setlhabeng sena mona go ne go agwe ka tsela e bohlale bo tshabegang ka tsela eo sera ga se kena
1: Amedi ke batla gore pele re ya thekisong ge ke re kene ho tsona ditaba tsena tseo ge o fileng tsona mona mo he mo mamedi ke o fileng ho tloa mane mo ke neng ko fa mo ka ona wa le shumele metso e robong o neng o tshwaretswe na hinya Afrika Borwa ho di ma ditaba tsona tsena tse amana le ditaba sa parliament jwale he mo mamedi re nya kugela ge shebe gona rona parliament ya gona na e hokae ya na ha ya le sotho ha ho lo ntlenya bodisa he mo mamedi tabeng ya ho aba ditjhelete o ba o di disa tabeng ya ho re paramente e bona hale e le setjhabeng jwalo ka ha o utlwa hore Uganda mani seo ba se hlalosang ke sa hore e hlile e ya sebetsa taba eno ya hore ha o etswa molao o mong le o mong molao o jwalo o pote ho setjhaba pele pele molao o ka wa feta setjhaba e be se o bone molao o ebile se o hlahlobile hore na ke molao o jwang mme o tla hopola hore mo America ya January ena motsamaisi wa dipuisano ale na hinyane ya India na haya India tlhaloso ke ya hore democracy e tsamaya hantle na hinyeo jwale ena se wa se tlhalosang na hinya le sotho mona o re democracy o tloa mohlomong ka selemo sa dikete tse pedi le leshome le metso e mmedi 2012 o fihlella hona jwale tjena ke moo ho bona hetseng lebidi la democracy kapa puso ya setjhaba ka setjhaba haholo ha o tluwa tabeng ena ya dikgetho e le ntho e etsahalang fela moruo wa naha ona wa hana hore o phahame le ha demokrasi e le teng e le jwalo batho ba na le tokelo ya hore mmuso o ka fetoa nako yohle ha ba batla ba ba ya dikgethong ha ba hloka hore ba ya dikgethong fela jwale taba ya hore batho ba fumane ditshebeletso batho ba je taba ena e ba bothata momamedi re ke hopotsa ditaba tsa maoba mona moo re neng re buisana jwalo fela le doctor re neng re buisana jwalo fela le major General Makoro mona ele le solela mehlenye mo Amedi kudi ma tsona ditaba tsena re buisana le yena le ntate Morosi Moshoshwe ka tsona ditaba tsena tse amanang le democracy rona ha president ya Burkina Faso a supa taba ya hore a che democracy ya bolaya ha e phidisi me ho lokela go ke o fetolwe ke yona mona mo Major General Makoro a ileng a hlalosa taba ya hore demokrasi ya o buang ka yona ha se yona e ne e teng ka ga gona ya Lesotho demokrasi e leng yona ke yane ya puso ya setšhaba ka setšhaba mo jale go buang go gobotlwa taba mere mareneng kwana setšhabeng jale momamedi re nke ke o fe monyetla he nke ke utlwe maikutlo a gago rona gona ge le enaga ya Lesotho o bona e kare re go kae godima ditaba tse 21219956 kapa plus 26 599 56 ako hlaise maikutlo a hao he mo a medi ho tsona ke nka maikutlo under the le tshwara o ka qwading hore mohlomphei ka bogabane o lokodisitse mesebetsi ya bagethwa paramenteng ebe bagethwa ba ka nepa tshebetso le boikarabelo ba bona hantle ka tsela efe empa ba iphetotse ba hanya petsi ba melao e kollang ho bohlanga gahlanong le ho ogamatla le bohlale setshabeng sa mabatuwa ke maikutlo under the letshwara ore motho hang o tshamelwa ke boipotso bo reng ebe ha ile mo mohlomphe a sa supiletho le ho tataisa hore na ha demokrasi e araba diphepetso haratseng a tatlala le tlokahalo ya mosebetsi ke ha katamelo e le efe hona ke sefe se tlisitseng tlhokomelo ya hae hore demokrasi e lahlehetswe ke sepheo re sheba hore ntate ha a fihle bosebeletsing ba setšhaba ke maikutlo a hae ana PC dumela
2: ela mongaka
1: go tsona ding
2: ntate o dira wa
1: ka mo ha o ntate wena
2: ntate ntate mokgwane ntate a tsoka dikelo le ga ba
1: e yana
2: e yanda ade ndi naga kgwebo ya ka ka tsela e motsamaisi wa paramente a boletseng ka teng e tlile o nepile.

e leng hore ha o sa tsamelwa tsela yona e sedile e beya le di-gate tsa batho bona bana bo ne ntse re mathale bona re setse batho bana morao gore ha o kena mono o tlameha o botse mamang ha o ebeya kae o tlameha o botse mamang bona ga e sale bakumowa ba rona e le gore se re kgetetse medingwana e leng gore esetse ka mono go a ithisa ga ba sa ela go ya sebeletsa setšhaba goba le tse molemong wa bona ga ba re re batla tšhelete ya mafura ba dumelelana kao fela ge batla ntho e itseng rona moputso wa rona ebe wa matšhaba kelo ka paramente tse ding e le go rona gare mekgelo ka gara lefatshe ba dumelelana ga o kala o

0: Ke a leboha mongaka, mme ke dumedise bamamedi ba gago kao fela ba PCFM. Ke labotlhano tsatsi lena tšhele mo utlwile sanere a rena o le o ngodisa ka labotlhano. Empa pele o ngodisa momamedi re le qoqela gore na tsatsi lena re di tletse le difeng ditlhagiswa tsa rona le tlhalosetso, mme ntate maga o teng. Empa ka jeno o kena a le mogotlong maana natho ke mogotlong thielala. Ntate maga.
1: Mokoena.
0: How are you, ntate?
1: Ke phetse o pitsang le chief.
0: Ah, ke a leboha ntate magao. O ko re tshetshetlhela gore na mogotlong na go etsa lara monono ntate magao, re tseba go utlwa gore na babamedi na re batliseditse difeng tsatsing lena ditlhagiswa.
1: Ke a leboha Mokoena ntate, e re ka wena le Nade Moputsi re dumedise bamamedi ba PC go sengwa la botlhano la kajeno. Wa nepa ntate, ke ka kwano ka mogotlong. Ke na le diphamola, ke tlhatswa le diphamola be keng ena mokana selala le bamamedi. Ntate Moputsi, maobane ke ne ke le kamane ka Madingwaneng ka Tlokweng. Jale bophelo bo dumetse ka kwano bontate, re tlhatswa le diphamola le batlhokwa ga monate fela, ga ona letho le segameng se mona se bolelwang sa mogotlong sa Maria. Ka nnete o santse na re bolokile tlhatlhamasolo, ga go boima jalo ka motho o kanagana, ke nnete go ntse o phola. Empa he monate o mogolo kore ka ga re ntse re itukisetsa go bula ofisi mokana selala jalo ka ga o boletse ka kwano ka mogotlong, gaufi gagolo ofisi ya rona e tlabe sebetsa, fitlhile ka kwano go tlatla bona gore Madingwana le diphamola ba ba le malebela a lekaneng le kutlwiso e phethetseng ya ditlhagiswa tsa LNA Holland Life. E tle e re ga ba thusa setšhaba sena sa morena ka kwano, ba be ba tseba gante na ba etsa mosebetsi wa mofuta ofe ntate. Ke sone se mpeyang ka kwano ka jeno le ntate gantsho mokamedi ka mona ka nofo.
0: Ke a leboa ntate magao, mme bamamedi sentse le utlwa gele ofisi sentse re tlo e bula ka monono ka mogotlong, re ditse ditshebeletso gaufinyane le lona. Ntate magao, tsatsi lena ke re qoqele bamamedi ka setlhagiswa sane sa rona se re bitswang ka gore ke karabelo funeral cover.
1: Ke a leboa ntate. Taba tsena ngwane sudi e tsala ka mokgwa o monate gagolo. Ke ithutile mokana selala gore diphamola di theowa le ka kgobong ena ya sane ba le ba kamane ka Durban bogolo ba bona ba o fata metsintsinyane ka teng. Jale ga o re kebue ka karabelo, e kaka wa tseba gore ehlile ke ithutile ka mona gore re tlameya go arabela boemo bono jalo ka ga e le tlhomo ya rona mantlhage le LNA Youth Life gore re arabe ditlhoko tsa Basotho ba le go kae kapa kae ka tsela ya insurance. Mme ka ga diphamola di phela ka mane ka KwaZulu Natal, go hlakile gore policy ena ya rona ya karabelo e tla kgona kapa e be e ba thuse go araba ditlhoko tsa bona tsa bophelo ba letsatsi le letsatsi, ka gore ba tsebe gore ba na le moo ba ka ba tshireletswang teng le malapa a bona. Ka bonyane go tloa ka dikete tse 11,500 maloki go isa go dikete tse 45,000 maloki. Ebile re re go phamola e nngwe le e nngwe ga ba kene policy ena ya rona ya karabelo, a tsebe gore ga lefu le ka laba kwa ke kotsi accident, ge tla menaganya matshidiso ga e ba anang ke dikete tsane tse 15,000, ge tla tsewa gore bonyane ge e menaganye ga lefu le ba kwe ke kotsi. Ga a kanka tshireletso yane ka godimodimo ya dikete tse 45,000, ke tla lefa dikete tse 90 kaofela ga fela lefu le bakwe ke kotsi. Ka ntle o moo mokana selala le Ntate Moputsi, momamedi gagolo phamola ka kwano ka mogotlong a tsebe gore o na le monyetla wa go nolola matshidiso a gae ka go eketsa melemo e e latelang policing ena ya gae. A ka re kenyeletse tšhelete ya lejwe e 10,000 ka godimo 45,000 yane ya seng a enkile. Ka ntle o moo a ka boela a kenya 10,000 ya repatriation. Repatriation ke mane mo gereng ga fela a ka tlhokagalla bonyane bolelele ba dikilomethara tse 100 go tloa nyeding ya Lesotho a le kae kapa kae ka hare o dina hatena tsa salak ke tla tsoba hore re molate mono mating a tota a bolokwa gae kapa ke tla tsoba ho molatela monka yena ye ba mo hloka le tsimono a tsoba ho tabolokwa gae ke ka hona he police ena go nanda le silala e bona hala mashabane a yona go ba ne ba phelang ka ntona ha bo Peter Maritzburg bo Durban mane mo ke ithutileng go sona e dibaka tse di geletseng ka metse ya mogotlong mona gona go bane matswalo a tsaka sena phela dibakeng tsemo ka bongata bo bogolo ka ntle o mo mogala silala moji wa sehlahiswa sena a ka boela a ekeletsa ka molemo wa oreng ka mogalefu la gae go be le tšhelete eo bonyane e tla kena go lelapa la gae motlhomong selemo go isa go dilemo tse tharo bana ba ntse ba sala maphela go se o sena bothata bane ba gore jale ka gaoo ga o sana le thole kenang molemo o mongwe gape-gape ngadi e selala wa policy ena ya rona ke gore e fa molekane wa setho sa mantlha ga se se se tlhokaetse gore a ka tswela pele ka policy ena yeo molekane a neng a ekene jale ena sa tlhokaetse continuation benefit mo nagege gang ga setho sa mantlha se qeta go tlhokagasa ke tla fa molekane monyetla wa gore a qete dikgwedi tse leshome le metso mmedi selemo a sa lefe seabo sa gae empa ba ntse ba sireleditse kaofela goba eo e neng e le monga policy ga a sa leko empa ga selemo se fela e re ya setseng a nke qeto ya ona o tswela pele ka policy ena ka sebopeo sefeng a itekantse mesika gobane ga ke re gangata ga monga lelapa a seya lesuo le maatla a bophelo ka tinga a theoa mogela selala mme ka lebaka la o theoa wa maatla ge fa monyetla ya setseng e le tlhoo ya lelapa gore ena a ka kgetha gore na o tswela pele jang ka policy ena ka maatla a makai ga ya neng a ekenile mongana a se a le selo molemo o mongwe gape-gape ka gare o setlhaiswa tsena ndade selala ke gore ha monga policy ena a ka e lefa nako ya dilemo tse leshome modimo a ntse a mo bolokile ga a ka ya badimong ka mora nako ya dilemo tse leshome a nkile policy ena ba sala ba se ba sala ba sireleditse fela ba se ba sa lefe letho ke ntho ya leng jang paid up value kapa paid up benefit ba salang ba sala ba se ba sa lefe letho ba sireleditse bophelo bohle ba bona bao e neng a kene e le baphedisiwa kapa molekane ka gare o policy ena rona empa ga e ba monga policy a ka tlhokala a na so qete nako eno ya dilemo tse leshome ke mane moo he molekane wa gae a ka tswelang pele ka yona ka mora nako a selemo a sa salefe diabo gore policy ena e nne e tsebo go sireletsa botlhe ba neng ba sireleditse ka gare go yona mokwena
2: Ndare mahao.
1: Ka mokgwa o tebileng haholo nna a ke etsa tjena ke ithutiletsa go fogala sebaka sena se ke phelang go sona kile o kopana le ba bangwe basebetsi ba khamphane yo golo ka gago mogotlong ka mona e le go bona gore ba ka tswa ndate
2: ke a leboa ntate mahao mme ga a loralo bamamedi ga ntse re emetse gore re tle re bule ofisi ya rona ka mono ka mogotlong o ka re etelela marangrang go Facebook, Instagram ka o tshwana le LinkedIn ga o fitlha mono o ipatlele LNIG o golate o tla bo sentse o bona dipapatso tsa rona mme dintlha ka fela o tla di fumana empa ditaba tsena ntse ntse re bua ka tsona momamedi ga ba o batla go ipalela tsona re kopa gore etelele websaeteng ya rona go www.lnighollard.co.ls empa momamedi ntlha ya botlhokwa-tlhokwa ko go wena o qatswe le rona o SMS-a lentswe qatso go 32100 re tletsa bonnete ba go tshwara ka mogala go tlhalosetse ditaba tsena kaofela kapo re arabe dipotso tsotlhe tseo o nang le tsona o SMS-a lentswe qatso ho 32100. SMS eno no ke a mahala ha ona letho le o mamedi o tla le lefela ha fela o SMS tse lentswe le eno no le reng ke qatso ho 32100 o tsebe ho qatswa moho le rona ke la bohlano bo me le bontate sanere ena o itse o santse a qatswile le rona me lwana ga gothaletsa gore o etse jwalo o qatswe le rona o ipaballe mo mamedi o salontse o futhumetse ntate mutsi ka nnete ditaba tsa rona di fella a mona ka jeno
3: a ke le bula ha holo fela he mo mamedi sa ikutletse mo hohle mo a leng hona teng hore jwale ke nako ya gore a qatswe re ke tle ke tswele mona ntate go fihlela ga ba re kopana hape be kenyetla
2: ke a le bona ntate
4: sebedisa tšhelete ya hao ka bohlale hore le wena e tle yo sebeletse ha o se o resile kapa o se o sa sebetse ka selemela funeral cover o ka sireletsa mogolo wa hao hore le wena ha o se o le pentsheleng ho nobe le letho le kenang wa thola funeral cover ya 50,000 maluti wa boela wa sireletsa lelapa la hao ka bonyane 300 maluti ho fumana tshireletso ya selemela funeral cover go tswa ho LNIG Holland SMS a qatso ho 32100 ke mahala hona le dipehelo
5: maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo
6: PCFM your pulse our beat
7: bona twa handle ntwe ya hawe ya hore na kwe ka ofela tshwala ne tshwara o dula o tlwa la pe mo tsa maya o ya di tropong kwa ba ba lo batlana le ha o khutla o sena chalete o tshonne o le
8: hey ho go gaone le nna nna wa tsa wa gena mosadi le di jama ke izulan click
7: ku kwa bang haula mo khoki bana mo phelo ba ba boletsi etseng ka teng impebe o tseba ka mogiana ona o sebediswa ngo thibela HIV o bitswang lena ka pafe o sendalo ka ukatsa tsa
8: lena ka pafe ke enrage into o sa tla ka tlala ka ntho tse re sa ditsebeng
7: ke itsela na ka pafe ke mogiana o sebediswa ngo thibela HIV ka mogwa ente o yanta hang ka mogwa di tsetseletseng e hlile e thusa batho ba tlokotseng ya tshwaetso jwalo ka wena tjene batho bana ba sa go ba le mahai ba dulang ba mathali toropo mona e tla o thusa ntweni o tlameha ho etse ba
8: Hona ke thwako lwalo o bolela lwa. Empa kwa nwa bolela. Lo go motho ka bo ja naisa naisa bana. Go di tseletseng ka ofela. Yarr. Bana ba tla motho lo itse.
9: Lena ka pave. Mogwa wa motho wa botibela HIV. Itsireletse. Tseba bo ya mo bahao. Kala len ka jeno. Pediso ya HIV e kala ka thibelo. Molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo.
10: Enjoy deals worth celebrating with our birthday sale. Buy the two-piece Denver Corner Lounge Suite, now only $799, and save $2,000. Or you could save $1,200 when you buy the Hisense 223-liter metallic bottom freezer for only $499. Celebrate massive savings. Hurry in-store now, while stocks last. Offers valid until 12 July 2026. T's and C's apply.
11: Impa jole ntate immediately ka mora hore ho thewe puso ka nete re bone ho sna papang e kgolo a ka lokela ho phukutswa ke nete bae ba re ba fukutse matuna magara a ntate ka tla hopola hore puso ya 4x4 ho ba le ntho mona e le ya makatsa a sutho ka kakaretso ya ntho bitswang bo motlatsuka motlatsa e wa le dona ena ya cabinet size ntate itse tumelano ena ya coalition demana ya bohlano ya yona e hlile ya topa hore a e go tla matuna le bona hana le le ro a holo mme lo ja hore fukutswe ha holo e le hore tseo tse ja ga le khotlo le matuna ke le libiswa hore di lo tshehetsa ba sutho bana ba hloka ba sutho bana ba phela nako ntse thata ba sutho bana ba ofumana hore ha ona tsietso tabeng tsa temo ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ha ona kwenyele ho lecemela mesebetsi le le kana kana ke le bile go bua ha ho lo ke taba tsena tsa covid le nga ofela ke tla ke supela ntate go tlala isola dpl mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsitsi ha ho lo ka pa le hlakile ha ho lo ha ka sheba ke mana le shumele metsi mmedi ya mola wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet size bona ke kentse ka go mola wa motheo ka pa le kentse constitutionalize ile hore e tla be boitlamo bo re neng re itlama ka bona hore re tla bo phetha mme mana le shumele metsi mmedi ya mola wa motheo wa dpl ntate ere o sebetsa ka thata ho fihlela go imolla khabatsa ba sotho ka fokotsa nane la matona le batlatsi go tlo bongata bona bo isang ba shone a mane isa go bonyane le shomile metso tsiletsi go kenyetswa tona go le motlatsi ga ke te bana e hlang ka mogo ka go mola wa motheo wa dipi le go tabena cabinet size yeo ABC le DC ine buya ka yona if le ya re qhi hantle ka go mola wa rona wa motheo wa dipi
12: u be di le mene me go to khaola na ha yena na maoto go tla go ba metsi sa ona mo buisa o tla tsitsa kontso hona le bobodi ba batla na bobodi bona na ba re buang ka bona na bo haile ba haile ka hore ba fokolang
13: ba ita go tlhalete eng a tla ha ya abu ie go bona le ba amanang le bo go bo dumo go leng teng botswana.

0: rona e tswa kgwedi le kgwedi empa go se mosebetsi o entsweng ga go dikgato kapa melao e tlhakileng go galema tlwaelo e mpe. Paramente ga ena boikemelo e bonagala e le tlase taolong ya lekgotla la matona. Ke Mme Mathebe, ke maikutlo a hae he Moamedi. Ga re keretle go ntate Sekese Monageng o ka gatikwe go kgotso Tebele. Ditaba tsa Mohlomphehi Matlanyane di botlhokwa gagolo mo tlakaseng, empa bothata ba Lesotho ke go kopa mekitlane e be ga ba tshware diprojekte tse jalo gwa nako e telele. Mohlala, re na le phetlho ya motlakase ka metsi mini hydropower project Semonkong, Tlokweng, Tswedike, gobaneng di sa sebetse. Re keke ra gokela malapa motlakase empa re haelwa ke go o hlahisa. Ke ka mokgwa o ena a di bonang ka teng ntate Sekese Monageng. Moamedi, wena maikutlo a gago ke afe? 2121-9956 kapa +26659956 PC dumela. Kgotso ntate.
1: Ke Katiso Phasemane gaufi ke meeting ba sa Maserating.
0: Ntate Phasemane.
1: Taba aparamente ntate. Taba aparamente o tloa setupong ya yona fela. Rolie batho bano ba elang ka aparamente ke di bone nna ba se ba le bang. Ka nne ke tshwanetlhaena o ka re na le dikomiti mabatoeng mono bathading a ga di effective to push taba ene e ba ommeng motho paramenteng o ralo ba sebeletsa bophelong ba bona. Ba le botuke paramente ke e meteng e bona ba le ka se ba le ka gare ba se ba na le maatla ba se ba ignora setšhaba ba se ba sebeletsa bona as individuals. O bona batho ba sa pushing gore bophelo bo tswele pele. O bona oversight ya bona e lelo. Go baleng gobane ga o sheba tšhelete di ya utsiwa go etsiwa metlholo corruption e laoduwang ka yona empa re na le dikomiti tseno tse kareng bo KC ona maparamente ona a nowaka mono ebe a tlhodisa dikomiti tseno maatla. So nna ke bona e kare setup eno e paramente mono a e kgone ya re tlhola segodi kora se ntle ke utlwisisang gore na gantlentle maparamente a setlameya go sebeletsa setšhaba ka tselefe e mong le mongwe wa ikela moo nako e nnyane fela taba ene e gore kaka e dibe le yona fela
0: tsatsinnyanetla mo nageng ntate Phasemane gona ga o ka wae gothotsa motlhomong e le ka gare go lebatoa ga ena ba jale o se o lwantsha kapa o se o le ka letlhakoreng la boganyetsi ga o ka wa etsa jalo motlhomong go golota moparamente accountable gore a jako tlo go tlhalosetsana o ntse etsang
1: taba e kare e ka go lwantsha mmuso ehile re tlameya go ba lwantsha re tlameya go ba lwantsha ka tsela e positive eseng ya negative e positive ya gore ba tsamaye ka ga tsela e nepagetseng gore ba sebeletse setšhaba ehile we have to accept pressure bona batho ba ka re ba hiriwe ke setšhaba setšhaba se ba file mandate wa gore ba ye paramenteng so why se re ile fela re isa mmusong fela re bua ka leparamente la cost defense e le nngwe so di-constituency kaofela ga di accepta pressure anen ga e kopana taba eno e se e kopa ka ga paramente go ua di-resolution-eng ke bone e ka re nna re tlo ba le mentho re etsang bana o na o
0: etsang a ko eme gantlene e o ne o se o sa utlwaga letswela pele ge ke go utlwe
1: ntate ke rena goli ya bona ka paramenteng ka mono ga ba se ba ile ba le ka moo ba se ba ikgadile ba le bang what is their use re tlana ga ba tloelele five years go tlo kgetha ba bang gape ka lekgethong e le amaparamente mo la mabatoeng le yona batho ba yang paramenteng ke batho ba mostly a ba utlwisise check it out 80% to 90% ya maparamente a not participating ka ka paramente batho ba participatang ke bana ba bohlajana bana ba masego bona ba tla nne ba iketsetsa megolo ya gore ba lo iketsetsa ditšhelete bona ntate maparamente mane ka Katiso Phasemane e tlebe le motho a nang le shopo Modimposo e le ena a bonang e kare gante a kolotisetsa batho mage a kadimana ka koloi ba sia batho dipetlele ke moetapele a ntle motho ena le go bala ga bale batho ba kenang ka mono have to gore ba tlameya ba batle information ya gore na go ntse e tsalang di-hansa diteng di a lot of them are not even aware gore na di sebedisa ka tsela e jang or ga ba tsebe le go di sebedisa ka nnete paramente tsa rona ya di a ka phoka ntate 5 years etena go itshebeletsa bona ba be ba gutlhe batle ka ntle ba itlo ba ba putsa le go feta batho bane ba ba kgethileng
0: a ke le bula gagolo ntate ke le bula gagolo ntate Phasemane 2121-9956 kapa +26659956 mo ba medike tsona dinomoro tseo

0: o ka kenang ho tsona o hlaise maikutlo a hao re utlwa setšhaba se tlo hokelwa motlakase LEC se ile o fuwa tšhelete hape a ke re se re tseba hore ka LEC ke moo tšhelete ya setšhaba e jowang teng re se re emetse mmuso ona ho o fellwe ke nako fela maikutlo ana ke a lesiba a le ka mafeteng PC dumela
1: ndadwaka kgotso
0: kgotso nadi
1: ndade mazilo mzala pendale
0: ndade masi
1: ndadwaka ke mametse mme ka ditaba tseo tse bohlokwa ho bute hantle mpa jwale ke batla ke sa hlakele hantle gona taba tse tsa diwang haholo tabeng ya maatla kore na kgokelo e yatse e tlo hokelwa e bolelwa ka e akaretsa lela ya ditaba tsa ditšhelete kapa e tla ka morago e tlo etsa ntlafatso ka morago e tla ya kgakang ya ditšhelete e tlake yana mone le go tse go tsise gore ke fela di sa amane gonana
0: e le gore tšhelete yeo e bang ya builwe go tho e tlo tla e gokela motlakase nna e kenyeleditse yona e kapa go na le go na le e leng ya motlakase go na le ya World Bank Group
1: ndate wa ka fere gane
0: o ndate
1: ea ndate jale ke tlaketlake ya ntana mone gonana ke mese efeng oba jale ga o tefela mese efeng re sa sebena ke dibaka difeng le ana mone re batla re sa tlakele ga se taba e bate e
0: saga
1: ke yao ena ya bana ba dikolo baneng ba dikolo mona ke a utlwa o bua ka pepene kaefeng ee ya e tsagala empa ga e re tee gantle obane e ba mane dikolong fela ga se pepene kaefeng elekanelo e kala malapeng ka kotlolong koore fela go teng o tla fumana bana mona jale ka ga mesebetsi etsa ko go bona ba etse megalo ya mesebetsi le go bana ba kgone go jantse tswa malapeng e seng ba setise dikolong fela ga kalo ke a le bona twaka
0: a golo kele nate masilo ke lebule gagolo
1: ke a leboa motswala
0: ke lebule gagolo nate masilo momamedi kena ge ke utlwe maikutlo a gago ga sense re ga ba gore re phethele 21 21 9956 kapa plus 266 599 56 ke tsona dinomoro tse o ka kena go tsona re ke re utlwe maikutlo a gago tsena ge momamedi ge a phethela
2: e ka bana ba ke ba mang ba ntseng ba bua ntse ke bua ke tla itsamayela machina na le pepetea
3: tšhelete ya mmuso e tsile go patetswe ntho e seyo go pataletswe ntho e sa itsiwang o e mong wa batho ba kentseng letsogo go patalwa mosebetsi o sa felang oreng o reng ee jale o reng re commente go etsesa kae tšhelete ya mmuso ke na latlaile ke swabile ee jale o reng ga o swabile
2: legekeleletse eng ga ke mmone mone ka gore na ke reng ke re ga ke mmone mona motho eno wa lon o go thoo entse jwang jale ke kenakenane le motho a itelekileng
4: I think you need to prove it beyond this number to go to the law. Taba tsendo go dinga tsona nna.
0: Mamedi he ke mo re fihla mpheletsong ya lenane o lena la thahameso kwano PCFM ka jeno go di ena ya phupujana ena le matsatsi a le shomele metso e re bonse le mosona ke sa diketetse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Mamedi re tla boela re kopana gape nakong e tlang lebitso la ka ke tlhalefa o motutsi o tla gopola gore hemo mamedi ke ne ke na le thabelang tau a ntse a re balela ditaba tsa metsetso e mashome a mararo ka morago ra ya botshelela le tsa metsetso e leshome le metso metlhano ka morago ra ya bosupa mme jale hemo mamedi ga re theta ke nage ya ditlhogong tsa ditaba tseo ge tlotla ge di balelwa ke dineo monalana re ile mogabodi jalo ka elela botlhano tsena o santse a le teng lenaneo afro sounds go ya goreng ya leshome le metso e mmedi dula o theile tsebe momamedi o mametse ka tlhoko le ka tlhokolosi e re ga go le tsena ge momamedi ke ge gantle o dimatlho gora ke ya borobong dineo monalana o re fa ditlhogo tsa ditaba tsa gora ya borobong

0: male stepchild eh mothabina nga mo na dirang fela mo mamedi e re nka mo mamela le tshegare lena ka ofela nga se gathale bona ke se bini se fiso ke watsa rilo nna nga mo mamela tsatsi ko house ka tukena se fe kena fela se bini motho le fatse mo ha ho se dikadi kwensena sa afro sounds nenga ka mo mamela le tshegare lena ka ofela tsatsi lena ka ofela be ke gathale ha ina ke male mo mamedi
1: tumela bo sibabi ke mo patile hantle mme be ke nge fitile ke sebeditse hantle hona ho mme ke utlwa ke thobeile moyeng hey manyeo le fuli di tseo di buima e le ka nnete empa le ha ke sasa ka ga mekoloto tjena ke kgotsofetse ho bane ke bulukile mme wa ka ka lepato le hlomphehang
2: ah e se babatso se ba di ba research ka wena ha sina policy ya insurance jwa lona le rata ho nka di chance hle
1: ke ne ke na le yona motswalle empa jwale matshidiso ha ka ba lekana ditlhoko tsohle tsa lepato ka ha ene e le e saleng ke e bula dilemong tse leshome kwana ha ke qala ho sebetsa ke atlehile ho reka le ka sefela le dijwanyana ya ba e fedile kgomo le ditshebeletso ke ile ka lokela ho etsa polane ngwanana ke tlatsetse
2: ao ngwana phephihle e ke o ka bo o ile wa tseba ka booster cover ya alliance ebe wa ba atamela o lo phamisa boleng ba policy ya hao
3: Booster cover, ho netefatsa hore ditlhoko tsohle tsa lepato di a kenella hore o bebofallwe. Kenya kgomo, lejwe, nkukele, o bonke ditshebeletso tsa lepato tse nang le casket. O boetse letsete o boloke ho tloha 100 maloti bakeng sa bokamoso. Ha se phetho, ho tloha ka 4 maloti o ka ngodisa batswadi, bonkgono, bontatemoholo le baphedisuwa ba bang. O mang funeral, ke lefa la moshwelella. Alliance Insurance, always there for Basotho.
4: Ready or not, here I come.
5: PCFM 92.8 to 104.3 megahertz. Catch us on these frequencies. Maseo 95.6 megahertz.
6: Mafeten Tukutin
5: 104.3 megahertz. Kachasneg 104.1 megahertz.
6: Mabuzo Tobotabote
5: 92.8 megahertz. Tabatseg 102.9 megahertz.
6: And Mohotong 101.1 megahertz.
7: It is time to play.
8: PCFM. Your pulse, our beat.

0: Banna garage tsa re sotho o seng ka ka botsa ke motho o e ube ditaba maotong pele phatswa ya floshemi in 20 dilini se se putswa ke 16 botomo o tsima ka uzi button down e metopa intika Rally skalaka mnandi le hitting ke mametse under die mo go me afatse e se biri tsang we tsa kimi e go
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Ojalo, mamedi, your pulse, our beat. Sibongile kumalo, oyakai. Kime tete medi, pela ke fitla hore nya le shume le motso o lemong. Moretlo fumana dihlotsa ditaba tsa hora ya le shume le motso o lemong. Ne re utlwa fela hore na tsentse di etsahala ke di feng, tsentse di hlahella. Ebe na ke di feng he, mamedi, utlo seke wa suit. Ke tshabela jalo meletsa fela ke tsebo ho tsola pele mo mamedi. Ho Afro Focus tsa Selena ke batlang ke ga tlotla reng ka motsotso mo mamedi o kete ka tsedi tsa dibini. Tsa kgolohadi be ke ne gala ga fumana taba tse semanate tse a manang jalo le yena empa he ga tla di share ga tla di qoqa ga tla di bua fela taba kgolo ke hore ga tlotla ka moketeka. Morning.
3: Hello Rilo, hello Rilo. Siyaphuzeti.
2: Ho mana twana?
3: Ah ntse go mamedi, ntse go mamedi, mara e sale nyamela.
2: Ah,
3: isale bo tsibane ba kena ba no nka le nane lana la bona isale e nyamela. Ba bale. Ai, ola ba hlotsa mamela. Muno ba bale ba bua segwa ba se ba penya. Ba tini nyentsha ho lwa le bona
2: atse.
3: Ba tsho. Ke di hlophenga ga hlalela ri lo bale. Re se isale re tswa go aga matatsi ka ntle ka mola.
2: Ah, ba tsho.
3: Ba le bona ba hlalela ga go go re ihlile. Ka bo so le tenga ga ga ga mabala empa hente go mametse ntse go jile ka mmi. Ke go jile ka tebe. Ee. Happy Friday, happy Friday.
2: Ke le bawo.
3: Mashika bolo ka sudi.
2: Tanki ke le bawo mocha, ke tle ke batsitsinya ke ba jetse hore ba nne ba batsitsa ke re lantsa batla ka nqena ba nne ba re ba ke tla ifitisa moshi ya le bohle ha re hore nya le shumele metso e medi motle ba re arohana teng alfa phala ditaba re tla re balla jalo di hlotsa ditaba tsa hore le shumele motso le mong dineo te mo mamedi o re balla tsona

0: mamiri wa PCFM re ha o le tsena he jala ka kile ka o tsepisa re tlotla re hokahana jwalo le advocate Maphake Ramotsokwane le shumele metsi ro bona metsi tsu mamedi re habile hore nyane ya pile ntso mametse PCFM le bitso la ka ke tla di makutle le nana ke lona la meet day life advocate Ramotsokwane wa Motsokwano PCFM
1: ya le bona tse makutle ha ke dumedise ba mamedi ba PCFM ho se ho se ka ntle ka gona ya le sotho bo mamametseng ba le hona teng ba tse ke bukile di kgogo
0: ndate ha ke tsebe na ebe mohlomong he ge ka qala hona mona nyeo nyene ntse tswela pele yane ya ho fini thwalo hwa molaodi wa mhleng wa sesole e leng lieutenant general Maparankwe Mahao tla sentse ya ka tsona jwalo
1: ka be sentse ya ka tsona jwalo
0: ntse tswela pele ntate re hlokometse hore Sergeant Lohwa Moepi o ntse a fana ka bopaki
1: Ee, andate.
0: Tla be se re kena o tsona he.
1: Ke a leboha ntate. Nyewe enana ya ho penetra wa molaodi wa sesole wa mehleng ntate e ntse e tswela pele jwalo ka kitse. Mme ne re ile ra bontsha nakong e fetileng hore e na le dipaki tse ngata haholo ho latela molao ntate. Ka morao hore dipaki tsena tsa mofapahlooho di qete. E la ba diagente tsa ba itshireletsi di ile tsa kopa ntho eo tsweng ke discharge. Discharge ke mona mo bareng ho fitlhela ga ona jale e sale botlhotlhisi bo fana ka bopaki ba bona. Ga re bone letho le tshwaseletsang batho ba ne be re ba buelelelang nyeweng ena. Mme go latela tsamaiso ya dinyeweng tate e ba jale go tla mamelwa katlholo. Godima kopo eno e ba ikentseng ya gore nyewe e kgalwe e bonagala e na le dikgaelelo tse ngata tsa bopaki kapo tsa dintlha tse itseng tsa molao. Mme ga o ka sheba moatlhodi a ntseng a tshwere nyewe ena ntate o sa ganne o itse ee go na le seo bane ba re laelelwang ba lokelang go ba tseya gagwe. Mme gona ntate go tlile go bolela gore nyewe e teng e se e le gore fela he bona e le baitshireletsi ka le batle ba kenye disaki tsa bona tseo tsona di tla tla jwale di tlosa banono ka gare go se ba taolo sa tlholo ya molao. Mme ga o ka wa sheba mme o sa ithutile le ka dinyewe tse e fetileng sena se ile sa etsa ke baitshireletsi nyeweng yanene e neng e tlosa banene bo sesiwana le bo mang le bo mang. Moatlhodi ula a gana justice mokwakwara aa go na le seo batho bana ba lokelang go ba seagabe go na le ntlho e teng mona. Mme ke a gola taba ena ntate makutle e fana ka tshobotsi le nyeweng yane e qetang go fela cheo ke tla kena go yona ka morago gore re qetle ena e le gore ena ntate e ntse e tswela pele e se e le gore dikateng tsa yona he e se e le gore boitshireletso bo fane ka bopaki ba bona bo felele jale go tle go tsebe gore go emelwe kahlolo eo ntate le ga re sentse re leka fela gore e tlameya kahlolo ya teng e tlilong ka dibuka tsena tseo theng ke dibebele ga di di masome a matlhano a metse e fetileng go latela gore na nyewe ena ke yaneng e nkile dipaki tse kae tsa mofapatlhogo e na le dipaki tse kae tsa boitshireletsi mme kahlolo ya teng e tlabe e le kahlolo e bolelele gadi bo bokae. Mme ke tse ke dumela ntate go ka ga histori ya Lesotho ga re so ka ba re ba le kahlolo e tla be le lesetse go feta ena. E ya da.
0: Ha re fetele go tse ding empa pele go moo e re retle re rekise.
1: Ka lebaka la.
2: tjhelete ha Pick n Pay ka o boloka ka o fitisisa masatsi ohle. Fumana mifuta ya 750ml Handy Andy All-Purpose Cream Cleaner ka 25.99 maluti e le nngwe. Le Baby Soft 2-ply Toilet Tissue tse 18 ka 129.99 maluti e le nngwe. Tlo haya ha Pick n Pay ka la 18 ho fitlela ka la 28 June ha fela stoko se sa le teng. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Mamadi wa PCFM re hatela pele mme re ntse re busana jalo le Advocate Maphake Ramotsekwane. E yang ntate?
1: E yang ntate?
0: Ha re hatela pele ntate.
1: Ke a leboha. E nngwe e re qetang ho ba le kahlolo ya yona ke yane ya masole a neng kapa a fumanweng a le molato nyeweng ya polao ya e mong disebotang. Le mohlankana wa hae wa mehleng jane mmoho le tshenyo ya thepa mono go a tlhotse masole a mabedi ao dikosong tseno tse tharo lekgotla le e phagameng tate sa moatlhodi a mogolo a ba fumaneng ba le mathato e ne e le koso tse tharo ya polao ya bobedi le ya teko ya polao ya boraro e le ya tshenyo ya thepa. Me boitshireletso ba bakosiwa ba nantate ebile gore ba le bane ba phethatsa ditaelo tsa bao ba ba okametseng mme lekgotla le fihlile la hana lang boitshireletso bo jalo bo teng empa boemong bona ga go bona gale go na le ntho o ka ngololang gae ka yona wa pedi monana jale ne le phethagatsa ditaelo tsa baokamedi. Ditaelo tsa baokamedi ntate di lokela gore di be di le molaong ke ya pele o bo o sebedisitse.

ما شاء الله مسمى غافل ما شاء الله مسمى بين غافل صغام يا بونم the drive through Mr. Chocho B double O T Z Sfaso R T Makan Bawo Vula Bulanta T kana ni lo tabo ba tloga ka nna tla ka bula mana wa ka bula bula ha ba tiriya ntle ya nako pa pa ra bona ke ya hana mamedi ayo tsama ile ntle ntle ya na tsalo ke la bona etsa tu ga wa tsama fana ha e kuma o tle mana o tshewe o di mo tlase ka bo wa etsa di tsena ke di tswe ba tla bo etsa bo ke a tsiba ke ne ne ha so le thata ke go tla tsama ke a tsiba bo tsama a o vetse go ba etsa se ba etse jwang go etsa etse jwang gore motho mongwe o vetse le ke go bontsha fela mamedi ka lo fela ara ke mashallah mse go bere fela ga fela tsoga ya rabone hey ne ke shebile mamedi taba engwe ile ya hlalela trend mo na bekeng yena ene ke le mo yona bana ba ntate Ibrahim Mashaba Sheikh Mashaba go la tuma jolo ka bona tla jolo he ile mo kotisi wa tlopa sa ana 23 na wetele le nanya Afrika bo wa aba boela ba mo kotisi wa nakwana wa fana fana bana ba bontsa bana ba hore ntate Sheikh si wa kula go le fela mamedi ke taba tsena tsa bana le bo prostate so bile ka nnete ya tsa ma dinga ke ntsa tsena tsa mmuso wa ne di medical aid di fedile ka nnete mamedi ke botloko ba taba ka nnete ta Sheikh si ka ba betere ntate Mashaba mamedi ka nnete hey hai monate ka nnete ntho bona batho ba rileng ga ba bona ba bapala ka go la botlhokwa go lo bophelo ba batho ba ngata go le boimanyana mamedi

0: ana ke so cafe PCFM and go to pass go with masho le mse mena fela go lorenya ne ya botlano mabala PCFM ha re fika mse le shubela mse metala pelo ga ya botlano go tlo shaba ga na ibetse bana le ne banking tsa majwang banka itala e ho itala ba mamere ke ke bona go na be ka banking itala na be mothomong ha o hlaela mo le DJ Butsi o tsala bang jwale ska ba feta mabela PCFM ska ba ka ka pakai o ska ba ka ka pakai o tla feta mona he ke tla tsa tloka ho alright tabangwe o ke se bile he mamedi ka ke ne ke se bile mona na mokiri ha sa ntse nana tsentseng di tsana go ngwe tla e ka ke dilotho mamedi ke ne ke se bile a ke go tsa ba mong ha di Johnston Hazen ke mo tapela mo hleng wa DA jwale ke bone mo tapela na wa tsena ma DA e le mong ha di Jordan Hill Lewis o mo le tsa mong ha di president ga maphosa ga hey e ga ga motlosa mo parlamenteng go le ga le tsola la agriculture mo Stan Hazen o tsiba mamedi ke mo eta pele ba metleng wa mogawa DA na ya Afrika Borwa fela ba le ipotsa go na ya motlhomong kgotlhano e se lefe o se kgotlhano e se lefe ba motlhomong o se rwale kgotlhano ka mono tse dintsa dintho tse loge motho wa di bona di a etsagala mamedi wa PCFM mme hei tla tle di usose mme ke tlhokometse gape gore e ba motlhomong le motho wa pelo mašwale metse magafela ka dilorenyane ya botlhano ga re utlwa ge mamedi o mamese o leng ka efeng o mang ke la botlhano bekeng mme ke la ga tsa go tafela gona tsamaama o etsalang skipan go etsagalane like o iralang like o irala eng a ke gobona a re shegamaa ka Facebook gobela molaetsa Facebook itse go mela molaetsa 6200 99 56 mamedi e mola rekuana ke bua ka pelenyana 62099 56 traffic ya banga daga ke traffic ya ke extende kholo ba me ke bodi be ke ra ke ba se bona traffic ile ngata mamedi ba se ke le tshwana le kolo ha le ka pane di tswa di ho tsala mo mamedi le me tsi police le tlo metsa pa mamedi be ke nyana ha hore just composer moho e bile le sekapi sa mino jazz mongadi Ibrahim Abdullah wila fella jolo ke bophelo a le lemo di mashuma ma robon le metso o le mong me wila fella ke bophelo ka mane ka Germany ka bophelo ge ke le tsola lona he Africa bogwa me ka mane ka Cape Town go le bana go hey mamedi ke tla di monate ha go le fella tselo go di etsa ha di monate ke tla tse bo tlhoko fella a moya ha go tlhoko go tlhoko fella se bo he bonga di Abdullah Ibrahim ke se bidise se o holo mamedi ka pa ke composer ga golo wa jazz ka pa ke se tsapi se se holo mamedi e bile go bala le dimo di tshoge gala phela ga nnete taba tse botlhoko tse tlhileng di se monate mašwa le metse le mofala ka dilo renyane ya botlhano Dr. Rocket
1: Drive Time Radio with DJ Boots
0: Cafe de Flore.

0: le show le tsetsa mfala refa le tsoga ya bots ba tla go bajola le thatela ga dipapadi ya go tlotsa ba bang chegas e
1: bona ke
0: sa bojwa
1: a ke re go bona tsa motlati ya ke tsiwe
0: nga ithala
1: amana tefela motlati ya mana tefela
0: dia joang dipapadi e me joang wana ka mafala ga beke
1: a tshe motlati mafala beke a ona le tlhole le galo ntse le tsona tsena tsa tsa mo porfa tsa motho a tie ke tsona tse leng gore di sa re tshwe rona ba le di tshwe a change attention ya rona ka ofela ba ke sa ona jwa le motho a tie ba bona gore na di matsalwa nga se di bapala papadi ya bobedi tsena o so kala o batla go bona bona hala motho a tie rona mo go bua nteng na jo kae go ba lwa le to ba ka tsi tshago ka mara mo ono he se re sheba gore na number 1 and number 2 lady best losers ha re shebile go le position 3 borna ke bo ma motho a tie
0: ale wana ka mabane ba petse bang Afrika Borwa
1: mabane Afrika Borwa motho a tie ba petse 1-1 le na ha eno ya Czechia ka po Czech Republic ka nete mo ile ngore he so pa risa no so tinke e kopana le letso ya ba e kopana le letso motho a tie jwa lentse ke tshwa ke mfane no a defender le yena ndwa yentse nye poso ke o re lo la tsosa letso mmeleng ya ba le atswa bolo ya le o tla letswile ke mane mo bageng a e kona ne se letso le ne le se natural positioning ne le sa loki ya mmeleng mona le ne letswile kona ma itshwariseng teng mono a bitswa mokoko ya ba hete bo mokona o nka mokokono o beya ka garo la hema mosimane ya tutubala pele a e raga tedia mo diatlala mono fatshe le o shebile mme ka nnete a ikona ka boitshepo bohle ka bokgamo bohle ya ba ka nnete bo e beya ka gare goalkeeper ya naga eno ya Czechia o ya opposite direction taba eno ya bafa point motho wa tie taba eno ya bafa point ka mogodi taba le di ka teng bone ntse ba rwa ka Thierry Henry mo o tshweng o itse o a ipotsa o na le dipotso ka celebration eno ya mokweng ntho a e buang Thierry Henry ke moareng ga e le gantle ga a dumele gore mokwena le dibapadi tsa Aforika Borwa ba tshwanela be ba nkile nako e kalo ba
0: Cheka Tetela Pankutla ke re celebration e tsa
1: le jo celebration eno ya tebo mokwena le di bapadi tsa bafana bafana motho a bitswang a Thierry Henry Henry o teng mono ke mongwa wa di analyst ke mongwa di analyst jwalo ore ha ile hantle ona sana hana gore ba tla celebrate ka tsela yeno ya o nka nako e telele e ntse ba tsamaya ba tlhatlhaneng ba itshwa ka difuba ebe ba shaba godimo o nanaganne gore ga ba kora ka ga bone ba tlhoka 3 points ga ba kora ba tlala tabolo ka neteng ba celebrate ba center ba sie bolo center e tloso gobane ga mokwena a ne a kora penalty eno go ne o setse 7 minutes pele papadi fela jele tebelelo ya ga e ne le gore majita a tla kora a e center ka bolo e tlowe ba petetse gore ba kore bolo ya bobedi e seng ba etse celebration ya nako e telele e kang ba ga jale ae re fitlhetse ntho ene re e batla ka mogoditaba re di ka teng e le gore motlhomong a ne e le goli yeo ba leadang ka yona bafara bafana ne ba ka nna ba celebrate nako e telele ba sa tsotelele na go senyeya nako e kae motho a teng jale bone ba morwaka ba morwaka ba morwaka ba bang ba maAforika Borwa ba sa utlwe gante ntho a e bolelang ka lo le nna ke le ka makala batho ga ke bala ditaba tsa gae ka be ke utlwa gore na ntho a e bolelang ke motho a teng o ba bone ba celebrate
0: ga ke dumele ne le nakotelela gole motho a teng ga ke dumele ebile nakotelela gole
1: ee but ntho a e buang ko gore ba tsamaile mo ko wena o tsamaile ya ba wetsa ntho mona gae ya e ka re ke teng mona ke a etsa e mona ya mono ana a ntsa supa supa ya ba ba tsamaya ba tasmane line papalinja mo palafatse le sopha sa bafana bafana na ha ya Afrika Borwa ke mfana ba palang a right back mabrefisha pem ya ke mfana ba palang a right back matuludi e sa ba mamanya le Orlando Pirates go tloa kana kwa nentse ba mamanya Pirates le mfana enwa a seng a ba palla o swina police sa le ba ntse ba bua ka police le matuludi ya police le matuludi a police ke no sa bidia ngile se zine he sopha sa Orlando Pirates jole ke tabona jole ke bona hore ya buelelang mfanenwa na o twinke Van Ruyen ka mana ka sopeng sa Orlando Pirates Van Ruyen ke season ya bokae o le tla go rua 2024 di pedi a tswa ka mana ka sopeng sa Stellenbosch mabre pitcher FM ke motho a right back jali ba ntse bana le Thabiso le bitso tsa maidena ka nnete a sa just team o ile ka sopeng sa Stellenbosch bjale se ba para ke kamogelo sebelebele ka mo ga o ge he Van Ruyen di injaga di mosupulise jali e lo go tla be le right back ya boraro yang ka mona ne le quality le yona jale line banking ore ha gona mo Ben Ruyen ya yang team o tla nna se pensa gore re retse le ha ye matuludi ya ka pitla mabre pitse FM thabang le ya ka fitla ba tla lwanela monyetla mono e o batla o fumana wa rona ke mang a tla bapala jole position 2 e leng right back ya se passa ona no pirates ka mo go ditaba di ka teng a jole ke ka bona o gona taba di tsama ka tla mo tope Alright mothati ne jana sopa sa Kaizer Chiefs mo bra PC FM se batla se baparisane so twinke seluleko e mahlambi o tswa ka bana ka sopeng sa TSA Galaxy yo le mfanele o twinke seluleko mahlambi o le madi 21 lo madi 21 ona jwale ko abo ya ne phaka mani mahlambi ba petsa ntla golo last season ka bana ka sopeng sa TSA Galaxy mo bra PC FM ile mona ba tla ke sopa sa Kaizer Chiefs se paparintse 29 o hlabile dintlha tse tsheletseng a ba le di-assist tse tsheletseng nnete e sale ke sopaise bapetseng a banate o kadile gantle mabrefisha fam ga ke fetela ka bana ka setlhopheng se relegated sa magasi mongadi Allan Fries o re ga a tsebe gore na next season e tla bentse le sebapa e tla bentse le mokwetlisi ka bona ka setlhopheng sa magasi ka potaba di tla tsamaya ka tsela mofuta ofeng gore ga ke tsebe na a tla bentse ke le mokwetlisi ka mona kapota ba ritla tsamaya ka tsela mofuta ofeng gobane kontraka ka ya fela mafelo a kgwedi ya June jale a ba soka re letho ka nnete tabeng ya o negotiate gore na ke a renewa kapo jwang jale menyanya tsi teng ya hore ha ile hantle ba batla ke bone ka ba batla mogen e mamila e mabre fisha fema ka bone ka stopeng seno samagisi ke bone ka hotle ba batla mogen e mamila ka mo khodi ka ba ga teng le hore Allen Freese a khona ka nnete tla ba ka thoko banke mogen e mamila ke tsone ditaba tse e leng gore di ntse di buega mabre fisha fema jore ke tla bona gore na ka tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng. Mora Peace FM tlhokometse mona ditabeng tsa setlhopha sa Kaizer Chiefs tsa mokwetlise gore ruse ba re ga re moetla botatene ke re ka stopeng sa Kaizer Chiefs jole ka go latshwa rona le motho a renda grusi a fuye monyetla Frank Makua ore da grusi a fuye monyetla motho wa te ore ha re mo fe monyetla fela ore le hoja appointment ya hae e makatsa ore taba ya ho hirwa wa Fernando da Cruz e ya makatsa hobane Fernando da Cruz o na fitse a itulela kgwedinyana le Nabi le Khalili ya ba wa tsamaya o khutela ka mane ka Football Federation ya Morocco mo wa ileng a sebetsa ile technical director hona teng a re lwale jenwa o boetse wa khutliswa re ha tsebo gona Kaizer Chiefs bone eng ho da Cruz ya ba mo khutlisa a ile a tsamaya nne bana na go tlatla motho wa motho e leng gore ka nnete he wa fitlha stopeng sa Kaizer Chiefs bela e le mona ba godisa da Bruce a tsebe le baka la bona gona ba bone nyempa he o dumela gore Fernando da Cruz go tla ba molemo ka nnete gore a fuwe monyetla wa gore a tla ipontsha gatse gore na motlhomong a ka etsang setlhopheng seno sa Kaizer Chiefs ka mokgodi ditaba le di ka teng ba borefisa fema jale ke tla bona gona taba di ka tsamaya jwang maobane ke bone gore fanane yo thweng ke Ndlovu Ndlovu na nta batwa ke o ne le Pirates e batla le Manuele e batla le Sise jale Ndlovu na ntse o bua ka yena gore o sa batwa ke setlhopha sa Mamelodi Sundowns gape ba borefisa fema jale ke bone gore maobane go bile le phatlalatswa ka nnete ya gore o ne le Pirates e se e tekenne mfana eno Ndlovu go tswa ka mone ka stopeng seno sa Golden Arrows ba borefisa fema jale ke tla bona he gore na ditaba tsa Ndlovu di tla tsamaya ka tsela tofe mo tekenne ba borefisa fema ya nana batla ke sopa sa lo Pirates le se sopa sa Mamelodi Sundowns o tekenne ka bona ka sopa sa lo Pirates announcement ye ntse mo bane e lor Mamelodi Sundowns e se ke ke a fumana si anda ndogo o ile ka bona ka sopa nga sa lo Pirates mabre fisha fema ka mogo di taba di ka tenga le ka tabona he gore na di taba di sebetsa ka tsela ya mo dofen ba ke nsa si anda ndogo ka bona ka sopa sa lo Pirates ha re fete mabre fisha fema tlo bontsoge se sopa sa Barcelona ka mo ga o tekena se bapadisane se ileng sa fitlha se tswa ka mona ka stopeng sa Newcastle United ba tekena se bapadisa bobedi o tswa ka mona ka stopeng sa Racing Santander e leng defender Georgia Salinas Georgia Salinas o tla tekena ka mono ka stopeng sa Barcelona he mo refitse fema ka mo godi tabare ka tenga jwale mfanena o tshwike yena he Georgia Salinas a ratang go bapalla setlhopha sa Barcelona gobane e ka ka nnete ditlhopha ne di mmatla di le ngata setlhopha sa Newcastle United setlhopha sa Bologna setlhopha sa PSG setlhopha sa Eintracht Frankfurt le setlhopha sa Atletico Madrid Porto le setlhopha sa Bayer Leverkusen kaofela ne di mmatla mfaneno wa 19 years wa Racing Santander ka mokgwedi ditaba le ka teng ke a tseba gore Newcastle ke ya ka mane ka manyesemaneng Bologna ke ya ka mane ka Italy Serie A PSG ke ya ka mane ka Liguana ka mane ka Fora Eintracht Frankfurt ke ya ka mane ka Bundesliga Germany Atletico Madrid ke ya ka mane ka Spain Porto ke ya ka Portugal Bayer Leverkusen ntse le ya ka mane ka Bundesliga ka Germany yale mosimane eno he o ikgethetse ra e khona nna ke batla go apara jersey ya De Blaugrana e leng a stopa sa FIFA World Cup Switzerland ba o dile Bosnia e Mabrefisi FM maobane ka 4-1 ba e kolobeditse ka nete ba e kolobeditse Switzerland ka mo khodi tabela dikateng ba o dile Bosnia e Mabrefisi FM ka mo khodi tabela dikateng ba e utle ka 4-1 pele o mono bafana bafana e ne ba petse ka go lekana le naga ya Czechia ka Czechia Mabrefisi FM o fitabana he ba re shebe naga ya Canada ba nkile naga ya Qatar ka 6-0 a ne ba itsamaisa ka nete ke bone ke le ka bona di-highlights fela yona e ke leng ka e shebelela le teng se e le second half first half ke le ka tima founu a elela ke ya Mexico le naga ya South Korea a itsile South Korea goalkeeper e tshwere bolo ba setisana le defendera ga e dutla ba e kora se ntse e le ka matsomo Mabrefisi FM ka nete ka mokgodi ditaba le di ka teng yela ga re shebe he tsatsi la ka jeno 12 ka gita
0: Chaka. Me equally South Korea ba petsoa.
1: E motse.
0: Me equally South Korea ba petsoa.
1: Tu pa e kwane mo. Ba di se ti mo ba ne. Ona e kapile hanto sa gida e tshwe ke motho a tie. Ya rena kwa tlo tla drop up fatshe. Defender ga ene le ka tlasa high. Yaba ba thulana yaba wide dropper na kwa wide dropper yaba ba e korra ba Mexico o tshwe ba mfane o tshwe ke ba ke bomo a be ja hopola yaba o sa enka e kwa ke motho yana o na etswege a citizen defender a e dropper a e kwa ga ntse bana ka mono ka di 18 le mo ferefere yaba ka nete Mexico e hlotse ka 1-0 a ba itjile mono nete sa le ba South Korea defender no le goalkeeper jo ba yentse icon jale tsatsi le ka jeno ho sanu se enka khito
0: Di ka palo motho a teng
1: di point tsa Mexico
0: grouping ya bafana bafana ke tlhokometse gore meiko ka godimodimo ka 6 points akere
1: e jalo motho a teng
0: number 2 ke 3 points ka na Korea
1: ya motho a teng
0: 3 ke
1: Czechia. Hobane tsona ke point e ka o dimo ka bakala goal difference ba bafana bafana e hlotse ka tsepedi pele ya ba bona ba hlolwa 2-1 e loge bona intil taba yone ya 1 -1 ha ba fara bafana ile -2 ke yona fela ntwe tsang papa mo
0: Czechia
1: motho a tjwa
0: le na bitswang eng yo tlo mo ba bitswa eng
1: Bosnia motho a di
0: Bosnian what was
1: ya motho a tie ke yona ke yona e re motho a tie go tshwe ke Bosnia and e re tle ke tlaetsa ka ofela mona e tle hlae hantle motho a tie tle ke e bitse ka tsela eno e bitsiyang ka teng dire tsele ya ka je fita re tlana naga
0: naga ya ntseka na hayeng
1: na hayeng o go bana ba tsweng e komiti motho a di
0: Morocco
1: motho a di ba bapala le Scotland
0: all right
1: e Morocco e tla bapala jore le Scotland ke Mabrefisi FM ka mo khodileng ka teng re ka bona he o baile ba pala ka o le kana le na ha ya Brazil ka 1-1 mfanano wa bona Ayub Buadi bone ka o tsho sa dumelane ka kontraka le se tlhopha sa Arsenal ke bone ka o tshe sa dumelane ka kontraka le se tlhopha sa Arsenal jo le ka tabona he mo re fitse pema o gona tabarika tsa ma ya ka tsala ya mo fitse ofeng ka tabona he gore na tabarika tsa ma ka tsala mo fitse ofeng ha ile mo no he a sa dumelane ka kontraka le se tlhopha sa Arsenal me re tle go bontsha fela tsatsi la ka jeno gore re nya borobong USA banka na yo le na ha ya Australia Australia ne e mo fere fere nyana tshe mo fere fere nyana jale ebe he ka khitla Morocco in kana yo le Scotland ena go tshebelle of tabona ka 2:30 AM Haiti in kana le ha ya Brazil Brazil e tla ja e fa man Brazil e tla o ka ba tshe a ya ba pala ntle ba pa dinya pele e tla tantsa mo na ba ba pala le Haiti a tla tantsa mo re fitse FM Brazil ka nete e tla tantsa
0: of tabona pala ne
1: 5:00 AM
0: di ba pala le motho a te
1: e ba pala ka
0: Nincha ga
1: ne ja Brazil ka ba pala ha iti motho a di half past 2 se
0: yo ha no go bala
1: sa e ba tsantsa ba ba ne Canada e tsantsi tse e ba petse le Qatar ba inkile 6 ne
0: ha e bo Canada motho a di a tse bolo ntso ipusa go ile 6 ba
1: ke taba go fela Qatar ha e monate motho a di ntse ba tsho ba re Canada e qala go e hlole ba le bile e hlola ka imagine wo mokana kana motho a di nete gore khatha a he ha ha ina le di tantsa go ha ina ka tsa le di e more pore e tlang
0: tsheta
1: ke tla go nora mo e ya motho a di
0: ne ke re o nno tsitsinge engwa nan
1: ora mo partie ne jo re ja tsano cheki kan kana jo le Paraguay re tla bona gore na e tla mathajwang cheki le Paraguay sa ka papari ya pele e hlotse cheki jo re tla e bona ka bo Adagula gore na ka ke batla sebetsa ka tsela mo fetofeng mo fetabona he se feta bona tsa hosane mo re fitse pem hosane 7 PM Netherlands yang kana jo le na ha Sweden e be ka 10 PM Germany en kana jo le na ha ya Ivory Coast e be he 2 AM Ecuador in Caribbean Curacao it has a fall on Ecuador go tsoka wa nili mo re pitse pemo Ecuador ba betswa ke na ha ya Ivory Coast impa he ba ka tantsa bona ho Curacao
0: a Curacao mo tswati ona a khona man Curacao mo tswati
1: I thought dance mo tswati Ecuador ka mo bana ba solo wa nil ke na ha ya Ivory Coast ba ka tantsa bona ho Curacao Tunisia e tla ngana le Japan 6 AM mana
0: a go jwale le ngwana ka a go jwale le go mafelo ga be ka go jwale le go tswati ke bolo fela
1: ai bo tswati ho ya wile e tla phomopomola na go yo half o ifokotseang jale sedi ya ho tseding ko ona o tla ba betere jana o tla ko fete boletsatsi nyana ona jale ha motho a tie ke bona fela ka letsatsi di match di pedi tsatsi le fahlamang ha ga busi kupake ka ba 12 le nne ya ba 1 ya ba 3 ona bele ke shebile motho a tie ha o sheba tsena tse tlo tla di bapala a re nke fela ka pele ka botla ko fela ha re tsatsi la ka jeno ho bapala USA le Australia ka 9 ke tsa dilena ona taba ho sa ne Saturday 12 Africa ha Saturday se kala Scotland le Morocco ho bo ama Brazil la ke si bo tsa ho paga yo e ke prime tsa le ke ga ho ne ta tsanti trofo tro tsa a he ho na ke re ba tshile ka tsela mo fetofeng tabe se re re la ba go la teng ba fana e ka so botlo ba bala he le naha ya Korea Republic ke mo go tla bona he gore na ba tla sebetsa ka tsela mo fetofeng ba re fitse fema ke tswile hle 605
0: o etsa ba motla tso o shebelle ba fana be ke tla
1: e ba pala kana go ba motho a di
0: 3 AM
1: ha ke tla tso wa ke shebelle motho a di le ya tsatsi le yona ena 12 o'clock ke nnete tla be ke go betse tshe tla be ke sa tamene tsala ke tatso wa ke shebelle Morocco le na ha Scotland ke batla bona Morocco na e sebetsa jwa motho a teng
0: tamene
1: Eh motho a te ha tla ke se tameneng. Eh ke tla tsoa ke shebelle motho a te.
0: Okay motho a te. Mafela beke ba mona tengwana mmotlo.
1: Thank you lwana jo motho a te le ba medi ba PCFM ka ofela 605.
0: Komsi komsa
1: motho a te.
0: Ara mme ra PCFM le shebelle mesoro bo mfala bo lonyane ya botselela ga le bo motho a te o bala khutla pa PM. Manta ha re tla utlwa fela bona ba tla ba go tsogetsa dife tla ba le mothangwana mona he tsa mafelo a be ke tla utlwa gona be di tla pala joang re shebe gona be ha re ya mafelo ngana be ke mo tla pala go utlwa mamelo re tle ha o go jwa lo ho ha ke di papa di fela
2: Happy can pay supermarkets festiving in.
0: Okay, mamet. Tsebe bona be bale. Ha o le tsena go tswa ngao le tsena re tlo le ka fela go ya mabenkeleng fela gitlege le ke re bona gona be re hula ga ntena ka mo comfort of 24/7/365 on the show that rocks your Fridays.
3: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Plus, save on deals like Clover Vanilla Custard, 1 kg, buy 2 for 50 maluti. Cremora Crema, 750 grams for $59.99. And D-Light Vegetable Oil, 2 litres for $69.99. Deals valid until 8 March. Get so much more with the ShopRite price. So much more.
4: Checkers XXL is back and you can save big on every shop. Get deals like beef 4-quarter bulk pack for $139.99 per kilo. Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litre, 2 for 47 maluti. And Nivea Body Lotion or Cream, 400 mils for $54.99 each. Valid until 21 June, only at Checkers Maseru Mall.
3: ShopRite's Big Red Weekend is back. For 4 days only, save up to 50% on deals like Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions, 5 kgs for just 189 maluti. Rama Original Fat Spread, 1 kg for only 95 maluti. And Clover Tropica Dairy Fruit Mix, 2 litres, now only 30 maluti. Valid from Thursday 18 to Sunday 21 June. Big Red Weekend, only at ShopRite.
5: Nati felo, akidi teko tse tshwanelang ho keteka birthday sale ya rona. Reka di sofa tsa two-piece Denver Corner Lounge Suite hona jwale ka 799, mme o boloke 2,000. Kapa o ka boloka 1,200 ha o reka sehatsetsi sa Hisense 223-liter metallic bottom freezer fela ka 499. Potlakela lebenkeleng hona jwale, ha fela thepa e ntse e fumaneha. Tlhahiso di fumaneha ho fihla ka la 12 Phupu 2026. Tlasa dipehelo le ditekanyetso.
3: ShopRite's Big Red Weekend is back. For 4 days only, save up to 50% on deals like Ellis Brown Coffee Creamer, 750 grams, buy two for only 89 maluti. Bocomo Weet-Bix, 900 grams for just 45 maluti. And Danone Automel Vanilla Custard, 1 kg, now only 20 maluti. Valid from Thursday 18 to Sunday 21 June. Big Red Weekend, only at ShopRite.
6: Drive Time Radio with DJ Boots.
0: Hello, shabala. This is the Slazen Farah Bilo Ryanim. I'm about to tell you about PCFM. Hunter, I'm going to go to the room. I'm going to drive through mix. Let's go.
6: Drive Time Radio with DJ Boots.

Ke a leboga mabumbum ha mamedi khotso. Botswana e phalela le sotho ka marothodi a dikete tse legolo a ente ya sewa sa tlhakole molomo se jileng sitse ho pharalla le naha. Ho ya ka phala ya mmuso boitelo rabele, sena se phatlaladitswe dipuisanong tsa Lesotho le Botswana tse motsemogolo Gaborone. Moporesidente wa Botswana Duma Boko o itse ka thuso ena, mmuso wa habo o tlatsa lefapha la Lesotho la diphoofolo haholo ha le ntse le aparetswe ke sewa sena. O re, e boetse ke sesupo sa setswalle sa yona le Lesotho e ka sitana le ho arolelana mathata a ditobileng. Rabele o phethetse ka ho pheta boitlamo ba mmuso ba ho tshwarahana le dihwai, dikgwebo le ba nang le seabo ditabeng tsa diphoofolo ho hlola mathata a ditobileng. Lefapha la ditimamollo le matsholo a pholoso sepoleseng le tshwaretse baahi ba Belabela bere ya thupelo ya dikoduwa le maemo a tshohanyetso. Superintendent Mmuso Lehlokwa o re, sepolesa se lemohile bohlokwa ba ho ruta setjhaba le barutwana ka mekgwa ya ho itukisetsa maemo a tshohanyetso le dikoduwa. A bile a re, phetoho ya maemo a lehodimo e tlile ka maemo a sa tlwaelehang a bileng a eketsang a tsona dikoduwa. Ke hona mosebetsing ona mo barutwana ba sekolo sa mathomo sa kolejane ba tataisitsweng ka ditsebo tsa maemong a tshohanyetsong. Boto ya naha ya tlhahiso ya lebese e ipiletsa ho bahlahisi ba lebese ho netefatsa bohlweki le phepo e nepahetseng ya diphoofolo tsa bona. E re boto, sena se bohlokwa ho hlahisa lebese la boleng. Ha bua thupelong ya boto e neng e tshwaretswe dihwai le bahlahisi ba lebese pejana kajeno, Dr. Ntshile Koleile ho tswa botong ena o itse, hara dintlha tsa bohlokwa tsa phepo ya diphoofolo ke ho netefatsa hore diphoofolo di nwa metsi a le kaneng. A lemosa dihwai hore lebese la boleng le itshetlehile haholo ka mokgwa wa phepo le hore bohlweki le bona bo bapala karolo e kgolo tlhahisong ya lebese. Ho tse ding, Dr. Kuleile o itse, ha se nnete hore mobu wa Lesotho ha o matlafatse diphoofolo, a re seo dihwai di kampanga tsa se etsa ke ho fudisa le ho tswakela diphoofolo ka dimatlafatsi ho hlahisa lebese la boleng. Dihwai di ananetse thupelo ena ka hore e tlilo ntlafatsa tlhahiso ya tsona le go fetola mokgwa o di lemogang kgwebo ena ya go hlahisa lebese. Ho tsa matjhaba, mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO o phatlalatsa dikgothaletso tsa ka moo dinaha tsa lefatshe di ka netefatsang hore baahi ba tsona ba fumana metsi a hlwekileng le ho tshireletsa ditshebeletso tsa bophelo. E re WHO, ho sa natswe mehato e fihletsweng ho anetsa kanetso ya metsi, ho ntse ho ena le methwaela e salletseng. Ke batho ba ballwang ho dibilione lefatsheng ba ntseng ba haellwa ke metsi a hlwekileng. Ho feta mona, dimilione tse ding tse lekgolo le metso e tsheletseng dino metsi a dinoka, matsha le mehloding e meng e sa hlwekang. Mookamedi wa nakwana wa Lefapha la Tikoloho, Bojaki le Ditaba tsa Phetoho ya Boemo ba Lehodimo Dr. Rudiger Kretsch o re dikgothaletso tsena di tataisa dinaha ho ntlafatsa mananeo a tshireletso le taolo ya metsi le ho fedisa mafu a ka amahangwang le metsi a sa hlwekang. Ho sa le jwalo, tlaleho ya Setsi sa Ditaba tsa Metsi sa Matjhaba ya 2024 e bontsha ha diperesente tse 80 a metswe medi tsa batho di na le metsi a hlwekileng ha ba setseng ba ntse ba tobane le mathata haholo metseng e mahaeng. Ha re phethela, basebeletsi ba bophelo ba 70 a metswe mehlano ba Democratic Republic of Congo ba netefaditswe ba ena le Ebola, mme ba 70 ba bona ba timetse. Ho ya ka bahlanka ba mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO, ba bang ba basebeletsi ba bophelo ba ile ba tshwaetswa ke le pele lefu lena le phatlalatswa le qhomme. WHO e boetse e re, thepa ya mantlha ya bongaka e akgang e ikgethang ya nakong ya matsholo a taolo, kwana le tse ding e ya haella ka ha ditshwaetso le tsona di ntse di eketseha. Ho sa le jwalo, Setsi sa Thibelo le Taolo ya Mafu Africa, Africa CDC, se itse ke batho ba ka hodimo 200 ba seng ba timetse ho tloha Ebola e qhomme hape DRC. Sena e re se etsahala nako e ka bang kgwedi le ho feta lefu lena le phatlaladitswe naheng eo. Ditaba tse phethelang letsatsi di fella mona, mamela tse latelang poisa.

Monna ke tsiya ke tsireletso le matlaolela pa le tsitleileng ka ona ka mehla boka moso le boikarabello ba ba mopotileng di maetleng a hae ke ka ho bophelo ba monna bolokelang ho tlokomeleha monna wa nnete ha emele bothata o itsireletsa ka lena ka pavee ke mokgwa o motjha wa ho thibela HIV ka mokgwa wa ente.

0: mathomo ke batla fela hore re fitise mona fela ma mere PCFM re tsebao tsa ka kwa fitise mona fela mona aha pele re kena jalo pine ditse jalo boemo ba pele packing ena.
1: Ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.